0: kala zoro karantu pele doni music e jojo mada karangai suro paras kam doni wa churo e kuema adlan da je karantu futbol na kultina de doctor kalin gurti nan jiro diwol wa mana da farmnya nan de bonu paras kam do rubtu ya kala modu do kude kuro zan nan ma kala im doni shi democracy e madina ma kretu kultina ma takta kuro da makle de tai alan go jamila so suro bulai nan jiro bayan hazana kurade ma not ma na shadon shi siyasa da kurade ma kanga kun bari nai shi samaso andro buyan zana ta naso na shadon ne futur shi demokrasiya da fuskar da screen dana a waro ne surun dana samaso andro buyan hazana da jin dana ndi alokto har kalkalin bono ruptu suro fas kam shi maden nan di abi im shi malan kullu kurade ma abi kala bayan doni shi jami'a da hazana nan di andro haturo diol waya mana doni bono ruptu ma san di ma safar usku fal diolar fal usku fal diyo arasko super abin super lar super fal o diyo indi super lar arasko diyo 0814918 1460 abin 0901542096 wara boni ma tare rosoro press kam jorop tumi assalamu alaikum
1: alaikum alaikum
0: nda wa tukle ade
1: Alhamdulillah
0: gab sana de.
1: Ngela
0: ci tibo limi abi gulimi kala mawdu shi ma da kure imshi ma den. Aya diolam da kamza wallat. Waltina musko fandi an dia po ni minatu an dia Muhammad ci tibo limi ngo kur kam ga dia.
1: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam da watu kliya.
1: Bala ga ni no dikliya.
0: Kliya sa dai dai.
1: Masala an kare ri gona
0: ji. Ba masala an bala kare ri dai. Ba masala an tuma an dia ga mawdu wala. Ala kaundo
1: ah ga kana kale kaza sai alhamdulillah amma sun mu wani fanga na
0: na'am
1: kana awe da demokradiya ila
0: ah imno ne demokradiya dia yako
1: ah hakika maro ku ga ta manin kuma ya je kujin mun mu rutin ba ya kure so da sai dan ya kujin ba yana yin da manda demokradiya jiri kuma ga wa jiri a ramana yan tidiga ko suka ku kala dan nayi sana so do nafsiya wa da cika zani ya wa kiji kiji kalam to do kule zai amma ko sai ga ku ya nafsa zauna wa da yin goza zauna mana afi ma yayi lali an do maro jin ba nan kaje su ku yo nan ma shi ya odina ruma ta jire din dimi na wallo ma amsa da sambiyaro ya karre ne kur lar je nan turum da kam da jire ku dimi ma kiji da ban da amsa sai ka da mu rai amma yo ko yi san yiro ka to kam ta ayya yana so sannan man kun do ma yiro akai ai ma yayi lali a cika zai ma ya ganan zan ne sallan wani ro ya zabe nalan ya tare isa nafsa sai ya karne wajo a ya sai gonya da ran zu montila an jiro da tare da jo gune na manda so a ti ma sai din ba kai ta ce usu da tsan ya da madalcin yayi nim madal lo ulama ma tamu wajo gomiya da yi wajo da ci ka tsari shi ma lamar da yake tarum dar da yake jin zuba ne no
0: ngai
1: arma na ka je sai da yam so do angal gina za siyasa tinna waja jire lani yori shi ma lamar da ne nim tarum da kujin zuba ne amma jire ba dai zakan go to ka tura ma san ma so lamar da awo jire ta mato ba na wajo ci ka ta ba da kuma jira wa da su ke
0: ngala
1: am so da boyna da mar ta wajo go zai ci ka ta mar wanda dai am do jama karatiya di ma so da
0: ngala ngala ba masala ando black rire nyaal lo tum turo modu waden andiro kawli ma turo nyoro askrinena ngo kam laifal assalamu alaikum
1: amin wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh alal tawara
0: ndawa tukele ya
1: ila salam wa alai
0: alhamdulillah dufande
1: ma zanna ku yo pompa mari bypass mmp
0: ngela zoro badana to ngana modu ndara gamaro nye
1: aha modu kinena ku democracy de
0: ade
1: jele
0: june
1: ala ndero na ku a herngua
0: amin
1: ya rasul herngua ala ruye
0: amin ya rabbi
1: jama shi ndir da adama kada kuma constitution ruzuna yanzu kuma democracy is a close government to the people arba na democracy kuma ta karanga su ga adama ya ai magade ba da sura democracy dan kaman ya kai arafi ne dai justin be security be sama awalma kuman quality good leadership so awala sama na referendum so sama are dai ya awalon 1999 je tare ngilla maran zira fandena it's welcome development pure laka gama sa da urumi a leni na sakatare la kiji ba na la haki da ran kiji ba urumin infrastructure sama fi zana ladron ne leba saurina kana gana kurma aden gawalan o jiri montila garne akan da school agar na university la agar ne monti ala ala na constitution ne ke misal da kwadar mari sana da balango sa sana it's a welcome development
2: kurang monca jadi sekolah esok sekolah nasin so saya ada sama soca berang konstitusi langgelar oba amango house assembly sama sere kungo gerang gumzai isin nomor dia sama banggal aja nak tuan dah ikut ada dah isman zirau
0: dah isman riwanzo
2: ah isman riwanzo dah ikut macam kurang kelam ada awam macam ada stability gusya jadi inskripsi ada sulu ma kuma karang enam hai bonu monca dah ikut ini minzir jadi kuma kami tare leja dira lega na da tare sama ka kurun je tare da are har da tare ale ne ma har da ndaran boni min yalla bojin kiji fanjin baya kurun je sun da sare ma bangala zuna pre education dili kan primary school in secondary yare university level lo yare duk so free ro krane ma da bara da isu just ai ma don da ade kurman freedom pandemia kima kujo mana tan freedom speaking in Nigeria na awro mi mana nam kele aboni min amma kuma lare ga sanar tamma a da yaran mu amma lare da men fi yare loko na da tamma so a da yaran mu amma ga an yar shi mangala kuma democracy din ba a wurin kuma Martin Mari misallo primary a world level la har gone ku da local government level da yake unity sai na da ku da ka an da ma lairu gozana kuma sai no zan yau ya democracy tarin ma da lare men fi yare loko na la lare da fi yare loko jin zabe jiri kuma kakkal jiri ka da sai from the unit jadi one level lakal gama level to state level na ga sanar ai na fundin ba an me wuce an dai sai dai mana zaya ba mana da zuna ta shiga ba ka da gode
0: adu awada tartib de democracy de ma adu la rashi kola palata adu
2: a democracy de ma do ka ne da gare ka ta ne shi mallai sako
0: gala
2: a adana kara da sai ga sanar ya are dai le da kam gona kara kilewan chino
0: gala zanar wasu kanyana a lokacin za go da first come da bo zana shi yandiro kawdin za hazana ta no so imdoni shi gurtina ma aden go kam lafal assalamu alaikum
3: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: dawa tukliya
3: gaji mai don dawa tukliya asalai
0: alhamdulillah
3: angala umar habib ngoro gambore wacil karakura da karantu ya
0: angala umar habib ayu gulim kalam mudu aden ye
3: angala da yin ya tilotilo ga na imdo ya ku da makaradiya ye bazana gubiyo ba mari ba ya fasa duk bayana ba kamilu a kasar ta rasu dina a kuma kariya da gultiya hutu a wado ne a hutu da ne tartibata a amsa kishi fanzai ma shi da kariya ne a aure ne a talare kardana ma kasar ta nama tijin sha a karbaya soja ya taida zu gade amma da dai ku da kariya da hutu a bazana gulzina ne taida zu kafaltuna amma hadi ya ka ne mun galawo na hutu kuma dai a forci sa da son gai na chat gai kamarun sa ya dai a bayan gai mai zabiya amdiya kuma ya kasata ya goza gana zan kuriyar makalkalo tijin ba amma na da ya kuya tijin kur kam tarana gana ti amma hadi a walatin ba dai mu wunjin na wallo na ma a wado ne ga tala a sarana a wado ne siyasa cin ma cin demokradiya da dim kirmai demokradiya da kiji da fantiri shi matara kuddo ne kuma na fado ne kuma na sha sun suro ba ya rica amma wanje ne wala na da demokradiya da cinu da na awara girno ba da tiya adama wata lare mu da zau amma wanti alhamdulillah tudin litariya ai kuma ro tudin na hado ne gai a doctor ngai nan zakin da yaso malaman nan zakin da yaso ala bara su ga san masa tudin kwalta su ngai biya gare gab suna lar rasha wato san ma tudin amma da ina sha zuriya da tsoro ga nan ga uzana moje na shimala demokradiya da ci da zangallar garza ba rasare a fune tala da sanja karza a kirmai da kijiro kin da shima kijo adam biya wa ro ka jiro kin akin dangala a class
0: gala amir rabi gala umar habib wato kin yana lokun za gozu first cram ada bozo shi andro kaudin za haturo shiro askin yana go kam la fal assalamu alaikum
4: wa alaikum
0: wa tire nda wato kilewa
4: ya kaza da yin dace da anda kasar
0: alhamdulillah askararo
4: ta ma sha Allah yi samu kaman ajin ko ta mun karin da wakata
0: gela da roba yi samu sa forest kamar da gamar to mun gana
4: a bangana ko yin demokrasiya
0: gai
4: wayo wayo wutan lata mai zana ide waye furin yana 99 lan sita kuro isuna re ler de lan bornan yin dia ande kande borno ma ta
0: Mm-hmm.
5: awola biya yan lalai arukui wutro no mukura biya bi awo kuma transition ban yala ya ta kol muko ari ginya wa awola biya talai a alabara suka guji na tro no mukura biya Nigeria 99 suka koro suna duwa ukurin rufi isa da lalai
6: gai
5: ya awro za sa rin ginya wa awola biya demokura biya su a alabara suka guji da ai oda oda rufi ya karyawan ta karyawan ta
6: gela wa isa musa don ngoro gani damgare Nyuras kenyana lokto magonu mfaras kamda botro kura dema andiro kaulima tanaso imdo au modudo kutina wadin andiro haturo. Daji harami kurentu kaudoni botu nzoto da kwe kwenye ndiro nda tusumiti chila la lenye ishe doo.

0: gala zoro faraskam do kutum gulle foto adata de suro faraskam shimaden diol waya mana da furmye nandiro rokta ye nande nanu da wason bonu kurade ma kutwa do ni shi nanu da sada wuzna da lakano sada wuzna da ngurondo sada wuzna da sada kurade ma jaman do sada wuznai nande suro faraskam shimaden ben tro faraskam shimaden awadon kan zatena mar ngawdo ni shi ben tena maden wone mare suro awadon ben tena mar kadar waljay falda krenya kunya daji andi samason kala fal do kutu aw ngoro gultana ma aw jami do gultana ma ruleya wone ma resul wa fon doro habkiya daji arshi ma fernorom do ni shi poros kum do shi kutu ngulle gultana aden daji kreto soku do ni shi daji maududo aw bi kam palle ma da gotu zanditun walja sonyai do so suru awa do ni bayna ma aden maradoni gonum zandi da mbi kur habti da mbiji kur sul wa fon do da mbiji daji sonnay soko do falda krenya golnina walja arshima do do ni shi faraskam shima de son daji liye shi kam do ni moduro gotina maden wone mare faraskam shima ar wat woroso son paton dara son nalan lokto hat kal kalin sat lore ta alan ta hatta go sa skor cha zoro tinna kara son daji wone mare nyi ay kanum de kun balin gotin daji kan to suro faraskam shima den kariso la naso kurade ma wala do ni wata so wata na do ni andia boni ma kutu do ni jami mi waram la mbeji ma au kutu ni shi nguro la au na la dezna wuzna tano so marado ni shi sulu na shi ma wala mati mbeji ma andiro buye nturo kurentu daji loktu watu kalin naptundu so ya sawa ma diolo wa mana da purumnyen diolo wa mana doni bono ruptu ima resandi ma sabar usku fal diyo laar fal usku fal diyo arasku sabar au bi sabar laar sabar fal u diyo indi sabar laar arasku diyo 0814901 4609 0150 1542 0960 wada boni matrero so prosikam de roptimin wone jasni kursu kurntu sokodoni bonuya nande kotudoni faida awbi kotudoni maradoni shiro tokotokwe wone marsulu matrum beji morolo ma kotusima da futuro kur hapturo tanaso kotugultana maro sulwa maturo uma lokto atkal kalni alhaji gaji medu kala kuris doni faras kam shimara ta gati nab katama na doni diwlo mana gultana mar forum gata bono rupturo ko kamla assalamu alaikum
1: assalamu alaikum wa rahmatullah
0: wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: balai gaji mai du dawa dukilewa
0: dawa dukilewa de
1: liwa sirai ahmad shago manguro malari
0: ahmad shago manguro malari ahmad ushe kin shoro faras kam kutungul le fatu
1: dara wa da le kushere
0: na
1: kana so kutje kana manguro de yela
0: Mm. Shinji atere ashiro zawalla ya isare ngoi andia kara university ya karingi kumanga wasore na mango kara university ala parasi taras akele no yo monjino wolo no ma shi kara shi matiria iro blala la da inji shi matiro zawal tinino biya tira za andero kazia da ade re da ala kutin de kejiro wolo amin ya rabbi leon tine gila amat nya nya thro preskam aden karantino tamandi am beji kuru lamodo gulma malo daji ala sulwa tondro gokuru kam laifal assalamu alaikum
2: wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
0: ndawa tikile on
2: ndawa tikile on
0: kile asale ade ndufande
2: sui masa maina ngoda aram kolo kolo wa inde tija ganye
0: simba ngai ya masa ushe kin shoro preskam adro
2: preskam kutun ngulle bon
0: ngai
2: kutun dare andi biya ta bi soro a dima kurabiya be gulzana da andi kuma kota ninde so har san za ta kada o soro de maalu za ta prala ko za ta ali ki za kuruna kuruna ko andiro ko sa kuri kuri la sa ola so e ino la so baro sa dia ndi ma so dia de de ma sunna idi ma ko ndi en bango si ko tana za ya kan ta ya ko dio sunna kladin kullum mo mananyen amman du ma ko san kala ku kuri ba la marta a wasu ma'ar tsarin da demokuraɗiyya da lardunin Beirut an da ya ta wasu a daga yin demokuraɗiyya da manoti manoni ne
0: yana a wadu shi lambatu za ta gulma ma'ar biska ya rukin ne a gana na alafalla indiya su rubula tsarin zuwa ta bayan ranar nuru na za a yi
2: da yi ma'ar ma'ar lambatu jiri sana na tsarar ma'ar za a sayin kura kura ma'ar cikin da fata yin ba da yana karfi sana na har ma'ar karfi kan da fata jiri sa ya rasa za a sai amma kura rasu kam gai tsala ne rasu zakin ba amma shi ma ruwa fata yin ba da yana karfi
0: gala
2: dan mu wani ma shi da zasa kuru kuru na so futa kuri kuri so bari bari so are yake wani kuma marun nan nan tawar da shi ma ko so wadon yanzu ta yarta da su ji sa gwamnati so rimai so lona am so ro nan do korando so kada ba ro tayo gul zan sai kuru sai tala zan ma kon zan kuru so kada wani anja kon zan arinda anna kada marka anda kalakta wa da so ro sai wance no ba
0: gela zoro masa mai na don kuru adam kole nyai to magana kutuma da so ro fas kamar da karantana ta mandi ambeji daji ta mandi sulwa ton dino ngokor kam gade assalamu alaikum
3: ah kam gade ko so to martaba balle ba
0: kakal dawa tukliya
3: ya zule barka alhamdulillah sai shiga bana ji kai mai kare fure la roma
0: gela zuwa ba shiga ba
3: wai ba ma samai na idan mara da kuke
0: yawa
3: ya andala da gwamnati zara sai ma da tana da kasuwar sakin
0: na shayran
3: amma na sha kuma zalolin jiya za a tukul din alam zalolin jiya za a tsari can gina suka ta umar ke na dumbar zai april made ba dare mai roi sha fa da warwa ta zina kun zura kura wujiri bi jaye zalolin zuzu a legin ji zalolin din sun kara baya
0: gaya
3: baya
0: gaya
3: amma bula da gam rumiya san maso ga na talaye rasu zaki ne talaye su din gwamnati ya zaki talaye duna ko zana su labla kuro kuro ga na talaye gwamnati ya sani a wani harshe a da ya ne kayan da rawar lono
0: a harshe ma kama a masamai na da maguru na wai da su rubula su rin tirasa ne rukuna da kuwa su nana ma da tirasa kura da ne
3: su nana ma da na kuma kura kura su lab kuro kuro ga na ta moto ya gozu furungono ya a wajen ba bai yo awo ni me te saizo jano nje laso awlaso wajin gujin
0: gai
3: ah sai yayi mu sidima da kaman da yayi rocci na
0: gai
3: da tar da awlar sala wajin baya sala an wajin
0: gai wok sai sala
3: an do ilmu shi wa gwamnati so da ilmu shi ma da tin zan ta irin bai tala lada o gudai ma lano to mano zai
0: jira
3: kama sai ilmu din bai dima ya kidar ta din ba da sai awar awu kutiyar mano yanda an da
0: Gila zuri ta
3: ci mari an gila. Da yi ka awai kawai kini ni mai bai.
0: Na.
3: Kam Borno ido durun gawar mu ko zubare banan karo. Na ga dole jin awar kuro dia. Martawa da awbare ne fal gaftuna da ma ko ko da tri ba ta zawar kuce ya. Wanda kan bubutu ko ya tare kan bubutu da man dia am kuma nazaro to dai kam ta dir miliyan ta kai. Kana ya gojin dugun lada. Yo, na yi a wani gulciya, a wani gulciya da ya kurin duwar su, gulciya na alayin kadi da wani na alasu da wani na mendiya. Na mai na wunyan don lamari su, a ne rasu kuriya, na mai lalen yadda ka kalgai da ya. Tala a ci su, kuma a fato har manya mana da kam tawadir kam yaro kar gaye, da wato da ya ci duro ne ya da wani. Da wato da Borno da sama kwal, amma ngawar nan kwanto yin gura wan kwallo mun gura ga dalle mai ai ka guna am kutudiya
0: tara
3: kace gawo ga mamiri ga general tai kone kone mamiri ga na ne dai kace din na labara ambe ajje biro ba da sai kam la ban duk bi sal wuro kam dai gunjen fez kristo go da na dai bare sa falle bare zuna dai wanta sai ga dai ciwo buri ara wallono ani isoro din na rufin na kuma burza tarzana da ala dira loran turu
0: amin rabbi amin rabbi ngala nura su ganyana ba shugaba lokto magon fara skam da botro kurade manye kutuma bayentro tumangana karantino tumantia beji ngo kuru kam gade. Assalamu alaikum.
2: Alaikum salam.
0: Ndawa tikile
2: wa.
0: Alhamdulillah indufande.
2: Alhamdulillah baagu dususu imari bofole manaji.
0: Ngala baagu dususu ya kishara polis kam kutu ngulero.
2: Yawa lalilale mana baati gawai manazina maari mana crowd ya. Mata jama ni kalekta wuza anda abusima ade kulu ula maza dinya. Tuli tuli hiru kwa zana ngeido dia kisi zana la andi ala ya kai. Yoda jikuru chare parasuram wachire malani mana demokratia imana nwa. Demokratia da wiro wadiya lao lao ziya kermoi fadiya da teda zupo. Samso de la de asuza yon ya. Ya jiki demokratia di alwiro wadiya swadiya kwa zana alina karabulimia. Awala tulu tulu tulu kama tulu rumo arifu ya ibro wolo nama dan awa kama di andiro faida di maji falta yeso awala gar gar yeso aru soja ibro wolo nama kama sendi yeso na tena kuru hindi na wala andi sayi kila ndani kuru kiuro sana tena man zarala so awala so akai jamaru wa serimba amu kuru kunbali la dunia jiji mukaradia de isingi la dunia mafuto mayan maduro choto wolvi nyai kunbali la dunia mla ngela
0: gai
2: kuturu kuna la dunia
0: gela
2: Ami
0: yaro yangu la baaguru sio ni rasmi nina lokuu magonum fraskamda botro kurani maandiro kaudi ma haturo lokpala ngo kamla falu gonya lenye maurula gonya. Assalamu alaikum. Ndawa tukele hali.
4: Yasi alhamdulillah. Tumando ya kupa chetela manajini sio risauti.
0: Ngela ya kupa chetela ushakinshara fraskam kutumgule fatundara sanero.
4: National Assembly lan bill passing na kladoni ma state police doni Nigeria lan state din passing na ka managa ke police ara am ke ku vi kladin problem joni kudi me kalan complain serin serin serin serin adu kon aus mara rasa choro am choro aus ya gsine ru nzur pari u barik ma dia gs nzur tari u bas ma dia gs ende police ke tin international area se ti kidi gi ma au gari ro ni gomna tin ala puro sa kana ma ba wa au shar kalan wa fan di ra ta ha ke police ate nagayam police joni kuma ya tron da yana ma ke ai se ro sa do kuma ar talle din ala sa kutu na da bu na ci ba kidai kirei na gamba ofisan ga kalkulo ta kin ba karinga la enjoy so gana gana ya kabri gana gima police station wala le ne ai so biya au aje ba aje ba bin tiro da nan kala na sai roce awala so ma sai gina gamba kirei anda kirei ba dini ala sai ba ni no kom da ala sai a kujiro ba ade yi police ni ma suno zula din ga ta ni ade la ni amma adi man ko zawo kid mai sa sai do wolta bin trading dai ai sai sai do din da sa sakritro sai ai za su zawo gozu tension zala sai ba karin da tiro lo na ku kin tawwa gozu kala tension zalo ni kira kolla na fondo so gratitude na so solo zanga zanga abuja na kala ta mun gida kalma ai sama so na kaso rin baro da za walta bin soro state police station sai an dan kuma na do so da zero wato aso ofisa so a fallan dia do kuma magen police sai zero sai au char zo mar ka dia da lan da ala ta
0: amir rabi kala nya ko to makranta na yakub bashitira don shauriyan mugai lokto magon paris kam da botro ni wasrin yana taji harami karantu kaudani paris kam da goye konyen dro au lenye ishe mawduwa konyen dro da fulaydo andia kala injiniya da kranye ishe do.

0: gala zauro karantu fulai don ne sa hawai mada karangai sro for scam doni kutungule fatun dara sonen foto burona wartina kuru ada tana de gaudon ne di india kama botia soron palla krenya moduro gotin gultina daji loktor kalkalin modu wa soron krenum gotro shima sro awodoni nandiro yakdio awu ya botna langonya made shima kala shi kotoni amr chago madon goro malari shi bendina tanaso jamil doni shi ngoro malari au tanaso amala doni shi ngoro za malari alan gaudoni wanje ar ko nalan sande nanza naptaran da sorma so nda gartu so nda yeson tampolton au za kritan naptan alan kuru lokudo ningde kalkal alan ji doni shi ngoro aga de soro palalazia nanda shi malishin hatta soko doni shi ji arfiyon rolo na ma sande na ndashi malan gambo na maro kutu au kazi yasa na maadin kalan mauduro gwenye zandituro wane mare sandiro lorom au sulula maturo futu shiye bwenzi na ya hata diwa la doni shi njidwa ngoro ndaro gaya maru nda karado ni ngao university masi ya uji maadi aro poraktu gultina kurade ma wane mare awa la sandina diwa gadega psina nda jamishi malo sulula maturo tanoso andena mnyaru ya kamaro shi ningili adma kalacho kuman nga yada da jifu uzileja daji lamadu kutujin nda amshimalo futitir suruwa matinu andie suru poraskamdo kutungule alan bayenye ukurade mahapke ya wane mare suruwa fondoro diolo wa mana doni buonu banando au kawlindua hawi madesa ndima sifur usku fal diaw lar fal usku fal diaw araske sifur au bin sifur lar sifur fal u diaw indi sifur lar araske diaw 081 49 18 14 60 or 090 15 42 0964. Welcome now. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Pantina.
1: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam.
1: Hello, Guru.
0: Hello, how are you now? Tukila.
1: Hello,
0: how are you? Tukila, how are you?
1: Alhamdulillah,
0: how are you? How are you? How are you? How are you? How are you? How are you? How are
1: you? How are you? How are you? How are you? How are you? How are you? How are you? How are you? How are you? How are you? How are you? How are you? How are you? How are you? How are you? How are you? Audo no sendia a tuondina sama so la mane su su haki sima de yelan dan so ki ma de nagar no sendiro sulu ma da sulu do no gere ga suna ko ne so shar ma da zoro shi walla ga ya wala ga kun buya la so sun ga la so nan ga tol na pe ma karun ga ne no so dinan ne gure ari da so ma ro shi walla ala kuma de sendiro ku ke da ala kuma de sayo loro da suru kilan ke
0: wala amin ya rabbi ngala zoro mama duras kan yana maududo bonu mnye barati mi akurade ma lamar da gutina ma da hapturo gokuru kam gade. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam bale da jimi da ndara sun da
0: wata kire. Ade nda wata kire ade.
2: Kire ya kire tarera ka to kare ri ma ngure tsani na jin jin ba na ta kama.
0: Ke la ka kala babu kare ma to ngana maududo gonya na ma da kutungu da ra gamaro.
2: A tarera karengana maududo Ahmad kan kuma ngure malari.
0: Gai
2: bela zara da ki kutu zara da bara ta ci ta kada hakkin da go prima kwalta da zororo a cikin wandana da kallo da a zororon jira san ma ta kutu ta da sun zara da suru a rawa gali da yana to dun go gura ci manan fata tan fadin da yake jira ne kur an da fan za ki diro gana ya bajin bande da san ma san ni san gura san zuna da san ma san ji dun gura da rin gura zan ne dun gura zan ko ko to a ta fere ba ta ma su da ke doktor na san din dire sun na fadin da dake tumangana na san zari jere da ya ga ina ga la jima chama da kuma na jere ya da ku member out of assembly a hone rabel abba kolo abba anas da ji kuru ne ka riyab da na ka jere wa ke tuma engineer Hassan Ahmad sama sa ko correction bone na danguro do da ji Ahmad ta kuma ta malari ara sorta sor kwalitariya sera sara olo bi zororon je na da sai rokurok dan jira gozu ngoro din na gare na sari na da kambara sari na san zo dulura ta da wannan ma saura ku fi sawo san amuta da kallaci din kadan gura da malare Allah da ji am Qur'ana ta dawo kuma ko farakin boni nan go bara da kuma barne din je su dina na ga daga suna da sai ya ci za ka da kuma Allah ta da ya tsaka dokiyo da nan kana da ke gel karin din aran na kare tare da sa kuma lun za ta tsaka da kan marin danya dokiyo shi ta ya ngoro da kan uya da za ka da min da san ya murade sara amma da sa ya murade za ya kirira yin man da za ka da min da san ba da saura ku su kwari sa sa sa saru ngoro malare ya gare ka suna san masan dale da din ya kin adam da rasan na kol
0: gala gala abab ka da rema nyiro askan yana loktum magonon faraskam da botoro kurare ma kawuli mahaturo nyai kasado mo ngo kurukam gade assalamu alaikum wa alaikum salam da watikila
3: assalamu alaikum
0: alhamdulillah kila sale
3: fatima ngoro
0: mai dore fatima ngoro mai dore fatima to magana faraskam kutun gule rubtu mai mawru wa gotana wani kakkar nuwa ma
3: mawru nuwa
0: na mawru gonya anda ga marwol nuwa
3: mawru nuwa mai taman kala kutun gure ne na mana to mai ne mawru
0: نعم اه مولود غتنا ترو فورس كم دين انا
3: حلو
0: انا كنت انا كنا نبي سالين امين ربي الا بالي اي كاو حكمه يشاور فورس كما هو تو ورس صوت دي نسون لا جي وني ماري تشاي دي وتم كراما بين ترو فاطمه غو كرو كم غدي السلام عليكم وعليكم
4: السلام
0: دعوات كليا دي
4: واسلي
0: بارك الله فدين دمنا جن
4: Omar
0: hata malama da labarin gaura. Ngela zoro ya palma ta malama da goro labarin gaura. Ya to magana mawdu do gonya na mara gama ro nye.
4: Ah mawdu gon war da kana.
0: Mm.
4: Har to nye kala ci non gon tuno bare o alla lela furmono. Wa cha so ni ya boza gul da yar wadin nam no ka sa do gono sai ya bana no. Sai ya rupo no na la arter a wala sa da bare arton. Na fa'an ba wa. Oh, ano muna?
0: Panty na?
4: Ah, fine. Samana.
0: Yawa, niya fanyan.
4: Bari wala, bana diyo.
0: Naam.
4: Bari wala, bana bari.
0: Andiya gami na wala naman ya. Suro maudu ndia, paraskrama ndia, hawara ndia, sammason duno ndia diyan.
4: Diyo, diyo,
0: adiya lepa. Awa, awa, ni, niya gimtu maada, amu doni, awa da, dauna luwa tamadu, wane marisa ya panza, la marisha maadro. Sulu amaturo
4: ala fanta ala andero fanta
0: ami yerebi ala wokto dai
4: kuro ala fanta karon gar imani asukku kwani andero bare ara
0: ami yerebi
4: are ba manan de bare
0: ngai dum ala wokto dai
4: are aye bare man de gan ala kuti ngai bare ba ay ma kuti sun ma bare
0: inshallah
4: wokto ma sa yang godo ko marta sa yang godo ko ala andero bare ara
0: kala ami yerebi ami yerebi gala nyuras kinya ya kasa dum lokto magon nyai forskram da botro lokto arkal kalin ngo kam la fal lok deg na dana eh assalamu alaikum
1: wa alaikum salam
0: ndawa tukliya
1: kliya tulede kuma am sai na ngoro bulun
0: kike ngela am sai na minti mpal ma sa dinga bsu abi kullu minye kalam wudun da
1: dana modu fa na jao au au ira tin de ro lana
0: na
1: godo dan bi am bane ko fa ta kampal ya ku jima sacin ma kama zikinar andiro ma ce tulula ma to kur karwa da ni mun da yare tsoro karwa duna kama kornan nan karo da injin kamfan da tare tsoro kaziya ma ta ce to sakar la sai roba da client
0: ngala ngala am sai na nyi kauri ma kun tana nyiro askan yana bon mawdu alo nyi bana am nyi kauri ma haturo da jikran to boto alan diwo mana da krabzanya alan da ramdoni first kam doni kutumbule lokacin

0: gela zauro karantu a fele ya de gana ra kunun za kun war wonin da kan sai godi first come doni taman do kare ka sai fatan da ra sanin da karin na kara na doni sana doni nan do dole mai da furum gata ma nan de bonu andiro taman do kare ka sai da sura first come den bayan to kurare ma amma doni karantu ma kurluwa ya wa kurade ma amma doni shi lodo ward sande suro first come shi ma den sarayya kurade ma yakin taro lete nan do dole mai da furum gata Diolo ya mana da shi ma 08149181460 obi 09015420964 da bonimia tare da solo forest kam doni taman kare ka suye kamar ita ga tinan rubte mi kuntu ma forest kam da dawurna ita ga kikin kuro ade ma kala kurje na fata ma alhaji gaji medu rokon engineer doni mai aluya imbeji ko ne sa hafsine kuro ade ma andanan dia faktine diolo ya mana da boro wolon ma andro taman da kare ka suye da boyenuya na doni yuwa mada taman do yuwa mada nangam do yuwa mada andiro boyen turu go kamla assalamu alaikum
1: wa alaikum warahmatullah
0: wa alaikum salam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh
1: ga jama'a do anda tukliya tulai
0: kliya selede
1: ngala umar habib ngoro dambore wakil karapta da
0: tulai kala umar habib ushe kan shero
1: ga jama'a do kin kafan da yare ta kare yare kura mara na yara do kallin yar tururi
0: jirima de
1: amma in kafa turje a shawa mare ruwa mare dukan liyar kulure ta kare gana da naira dukan liyar arakan ngalon de bullare shi kamaro ta kare dukan liyar indin ngalon shi ne har ta kare dukan liyar ya san ta salade yo kurman mandan de kamaro kin ngalon yar ta kare da naira dukan amma gai so fato ilan gai fato ne kina riyar din tun yo kurman an gita suna nan jare kuma ne ta suna nan ci tar ta kare ne naira dokon gita ga na kura mare ta kare ne naira yar la rocha saladin yo kurman majili ya kuma ra shin bitte mare ne naira dokon yar un amma su tro fato ne sai miya salan a huwa yi shin mare dokon yar arakin kurushi tro fato ne man dai alama sai kinji da sai ban shi na yar ya tro cha saladin yo kurman kamar tata share shi gura tare ta kare da naira dutulrin yar un
0: ngala ma da
1: ngala ma da dutulrin yar un kurman shi tumatur gura tare naira ta kare da duya kan yar un yo kurusa jor da yar kamar ka jor harra tare shi ta kare da naira duniya wuri amma shi ka jor siri shi tura jinja sun mare shi ka kula sun da shi jiri tiran a hukumar mare senti hukumar kura da kirmin cika zaya naira dutular amma kurushi shakare yanzu na yara domin arakin shi kiriye mare amma kurushi a wanda ya girman ada shi kuma har sai shakare yanzu na yara dofin din tilon amma kurma shi gongon milike inda ya gana mara yin rundunar ma na yara tuya ce amma roba sabar ce inda ya ci a roba sabar ce to fata da shi na yara ciwo ba na yara yar huro yara sha dalzai yau kurban kuro kuma har kan dawo da yare kalwa da naira yar tsulurin tun manja shi yar tsulurin tun amma shi kuma har jarka kuro 35 ne ta harshe alama ta naira 2 tun loko je ne rasha saladin kuron zan kalwa fiyat loko je on tishin amma kurman shi jarka mai maya 20 ne ta harshe naira 2 filo rasha saladin shi yar kuron zan kalwa naira kalwa tin loko on shi yar tsulurin gala taman kare ka kala andara ka da kala asirin
0: gala amirabi gala umarabi ne ras kun yana laktu magonin faras kam da botro kuran dro taman do awala faras ka ya bo entro mo laktu de ganadana en ko kam lafal assalamu alaikum wa alaikum salam dufan de
2: mata awne
0: gala masa awne masa abi gulimi taman kare ka suye mo laktu de ganadana ne
2: tire ba ta
0: na'am
2: arum ke dai da naira yeruro sai da dai du wajen da da du hol me ara sai
0: gai Martina
2: oke Martin
0: na'am
2: den dau da wolo na naira tu ji nan ji ke ka wa naira du yeruro na dai ara kinan dai
0: gai na fanye masa aya masa ba diolum de kamzo waltana kuru lok de andro muskafin daji kana de ala jimno alan pers kam de deram dro kashe diolwa mana da kuru alan karpu zanya karantu arashi ma pers kam doni taman kare kaso de deram dro kawdo pers kam magalin da rasone da karantu mara wallo

0: Allah zuru harami karantu faras kamjo ne da mara ilimi da karni wayan kilometer fiskono skono ta uwa radio din ne je mai farisade daji lokto Allah sur faras kamde do chatto gayen daji tanasmaro principal do ne maranta tijani bolure shi malam do ne baba gana bunu kallo washan dizan din yana kula ai so do ne sai ya sada kwarkwar montero chiste ya kuru kata paji resources ya gwazanin kalan go awu andiro bayin sunado
1: Now, mo wanting de Tijani Bolori Memorial de Secondary School Kushari ala a durido in senior secondary school Kasharu duri gananze duri du yak karangambe amma karma da duri yarturo in shune de waye proven da e feri le zana isen durido din din no krafa din da e duri du indiye de mbiji chidin aha tun kofare in karma shi fita yarta kolera har awar fantana fanan zana mo wanting de a jizu katapande karago go go zana suru katapade shi ma duridina falin saptanga kudu tuso muko tultaso montirin cinna gawramen na muko tulta ganan yana cinin gurinda sai san ganan yana suru nan gurin zai da inji kamil be injin de montirin galke ma kamzin ye kuruta warko yana dara san shaul so ganan yana muko tulta so awa ada samun so karadi yana adai ma kuru a suru da inkirma balbal montirin Loro cikke yana an musamman nan da ya gwan yana kam don Fratima bal monte Fratima kam la argonye amma kira la argonye na da ji kuru indire sai nan gidi ro musamman nan gidi yaro tsuma nan gidi ya kira na kwata to tulzan ne minti minti ran ka sara tulzan ne kissan ne inji na ran kam jin baye kurfan shawun za injin za ga nata ndudo isin jiro da tiya nan gidi da tiya su biya shauli mukon cikin cikin cikin duro Allah da so mun jira won tuka yin are ma kuru nan gidiya da kuma maluma ya staff din ne shi yaron ga yace sai na kashe ru are kare aha class of son aji kare son gidi son indara son cikin mai furafuratin ne kamar da ne bulguna sai larar ar ma tiran zawo kan tawo da ya sai ya mun ce biyajin kidan zaba wata gaswa ja suwa tik ka hura are ma maluma isan da san isan ne ndara so kada ubara korkor montiyar ndara so kada ubara roben ne furazen ne na cinta kinzan ne furade ma na doin kuma na nana na doin jiye gana gana ne na wasan gawo doin pompom de kalmiya ndara son jinde idiyan bokati bokati la nan jiye gana yana nde zai shawul muko tulta ya gana yana nde zai kusatoro wallo kal obin fura montiyar kal obin kida ungai kal obin malama ya da so son na falin tija ka fal kaman recording jiro sai da zai siya mu konstitusiya kuru an furatu waru inji da ina rin kwalzan ji bona so a wala so kaman zai inji ki ina rin furazen kuru suro monti dia balban dia e ka ti da shiro gravel gulzan din dai dia su kin dara man nan ji bona suro monti dia ban ji di yon ji sun fiyo na e suro monti ji inji da no insha Allah suro monti din dara man ji ba are ro da burman sabda gotuna ate su ku da masaran jebe kuma aula ko so so inji so aula ya so ba aha inji da kuru son inji da in kuma kan zai mu wanke da kujiri kura gwamnati da an jira gwamnati ya riya jira garzana shiran inji da yayi inji shi ma da tawkata ya ngila ya kurunga adiyan audan shiro chlorine so aula kan da water treatment shiran inji ne kala kala la annan karo inji so aula da so aula hangal ka kange na na shi inji da kan zai walau injin da faida te na sha kama tanjor la su an wala lum tafi te su kuma asla ne ma kama baro wajen ko durida malama da adai ma kuri ya su a wasu ai san ma su da firam je fal a cin je fal aula waje ai a kuren ga su kran da yana kawo shi kosuwa da kirma kolera ya da falan din maro an je fura an je roci sata an je ya su a wasu kalan da kallata cin da tilo malama da durin da san ma su sakalo ne adai aha dare da jiromo am kirma kumbulo do mar sai san ma sai ro samno ilmu ya dena ye kalan za wata furum gaina kalan da kirma ko sa fita ya tai kalan da kiran kalan za furum gaina ye sai ma kumbulo da sanadin no so kumbu buroma so leida tiyari ma ifa ya taman buroman leida la zakata kurum kon zaro leida do mu ko ye gulon do shiro disposable hand gloves gulen den fa da ten to da kirma kumbulo go za sai no walja kuru sai so ro kumbu ga zakata ye boton zanji shawul la ganata ya duri sai yana rin muko tulzan ne sai muko na tulzan ne adai ro ka tagonya na ro malmare jirin mun kille li tari bato ne isa monti da jiri zana ye sorona ye alalle ka tagonya na ta kalfa andiya daga fara yana
0: ngla zoro ushe malam baba gana bunu bayananam allo da jahar mai karantu to so lokto gana rolan yin to shin ba isha first kam da kunyen kawto go shada kan yau.

0: Gila zoro har me karantu wai fule wai tmailan fule do ni abadan ni ada nan da kurnus na da jukro lokto allan foras kam do ni lamarra ilmi da gonyen kwanyen ta da smaro lokto allan shi notma na shan le faifan die shi andiro bayina china kala aiso do ne maranta dai sariya sando kudo shawar jiri malam maswa maranta shi kala mada yaswa ade makurma jurado cin kala futu do ne sai klan zaro chistilan ngoshi andiro awo bayin zunada
1: assalamu alaikum wa rahmatullah sai zara muhammad kade kira mali tare da ni state specialist hospital na nishar general da na suna marina da nishi gai yau kuma kala kwasafi tayar tayala kolera shirku zain kwasafi tayar tayi adin yarwa da rinam kullen za zamzina ya Allah a wadon tartifare fallan da yago tiya maratuna kala kama dirimonti sai duri suna na adin sai ma soja da itin zai duna bau sai ma awadi birja sai su tai na kuro sai duri suna na sai ma budi zaiya ayya yana so lezen darayar mu kun zacin zain darayar lezen ayya goza kuro na wa lezen goza ayya cin zaro sakin yo duri monte shi ma da wa da monte da tidi sandana abu mararta na sandana suro monte zai din kwasa da kala kwasa dela tidi sandana ma dai suran da lan jinna monte lan na dai makotul tai ga naza kwasa shi kuma kwasa fita ya ta da kwasa kasan lan ga gotin kwasa duni mukola watin a wada lenimia kurwaltin ciro yadim ayya wadin gonin ki ma yadim din mukom din a kwasar me ma ciro ayya ikmamad kwasar da gonin gami gozo sikin ciro yo ana karo da kira da mukom kalaklan tulta mara da tuna yo ware ta fifare monte ay goza ya sanna ma da kuma sa duri monte watin adama isanala ki monte din mu wajin ma awa muko tultai ko ba kuma mai gidi ba ti da mu kala pompo me amariye kokse eta duri di sai monti do ka gasar mu kon da tirto zaya ga sai dai cin mun gire sane roba shi ma daga na zaya sa duri kwa gaudiyo ga sai ma au gaudiyo sa ga sa mun gidi din ka so luna inda yi kurwal ta mu kon za kuro sai ya saka tulje mun jin ma dai awa au lukte kwa sa dai tunda au bula roga kwa sa bula zamzuna da dai tartifa falan da ya gote da ya shi ma da kaman da yake bai rasuli annan karu dai au kurutai do duri da manji na sa dai kuro ka fulizo senior mu kwanza sharaf tulza kuro ga fulizo suna mu kwanza tulza ga wadiga sa fa da ta soliya mu kwanza tulza dai kuro sa solu patrol leze ne mu kwanza sharaf tulza dai kwanza solu leza dai awo kuni ne me kuma monti ala sun bi awa fallan ya ci monti din saladin mari dai yo monjin ma awo malam malma monti da awo kura fu ma monti sare wajen na dai kana kawo lokaci ga nar a wasu ma da dai ga na dafsa mu wajen ma dai a wasu ma dai ku ya sawa sa da kultu mu wajen ba ya sawa sa da kultu gulungiya a ma nai dirido dai ko la dire kam la patun bai da jima le noya mun tina a wala yo au kun bu fatan za su ya le noya go a wala mun tin yo yo mu wajen na dai lokaci kuma kawo kwasa da kutu an da zamzuna dai kawo kwasa sulu an da kullun do ai duri yo sari ai ga na fulut ai duri sari ka wadu bar wanza dai audan yo ya bau dan monzu malama ai monti au fuma monti sa mon musi monti na nan ba su kama du jin bau a du ti director sa dunan sa tane am da na dan sangoi biyan dai a washi mara kwata kwata ma monji na wanda yi isa ci monti sai dan nafsa saladi ko duri sari ro kala fafaza kala kwasa wallayin bi ana karin gulan rum kondo tullo ana karu kumbule yeso wandi yubo yiri ya kallo ya kumbule ye ya kamsu nanun mijili sado nan mi au shima da yango kwasa shima da ciwe rafsu gozu kuma na kuma kwasa dana lan nafcha kurwalti su kala bure nafcha da kwasa da kwazu cijin yo nanun ba daran kur sauri nero yo ana karu da duri sai ro kala fafazai kalan za fafazai go au kwasa gayin bi muko gulan tullo awo ya buyi ma muko no tullo a sa ya kila kila muko tullo ya sero kila za forum zai sero dai kurman monji na dai awa dai ci monti sabin sare dai dubtin ya kuriya sawa sero kila ro kila za fafa za awo iri sero ko yo dai kwa waza kwaza kambu mo dai turi sar fatun zosu awo bin sero patolin dai zaya dai flak na rufiza goza sero goza monti zara isana shi mangalo isa da kwa kun tada kana barwazu kun mun zuwa zai sanan suya ai kawo sirin ai awa kun mun fice wante saladin sa to a wasari na ba annan karo da ta tip aka yi sargunya da insha Allah kwasa shi mure dai futu kuman dai an da jarf suna kwasa an da zamzuna dai kwa isu ai so kula kan bayar waje awa awa da kwasa Allah su da amma tiye kura ne cinye banan ne kula ne banan india ai mu wanjin ba awala da
0: Ushe Zara Muhammad Kadai bayyana nan Allo na jihar mai karantu Allan Dare Ramdone Forest Cram Lamarra Ilmi Maukuyi Dokashe Kilometer Fiskuno Skuno da Uwa Radio Dani Jami Farisadi Maududu ne Klanzan din yana da Tanas Maro Klashi Kwasa do ne Fitayar ta do ne Shiro Kule da Gozana da Yalagadi la Najeriya da Zamsuna din Jiriro Kandaran Maranta Sweda Karai Lan Klanzan din dukwe da nan Jiro Chude da ji sai kuma walai and the website wata din Forest Cram da Birnin Sarro gare da wurin nan jiro ita gadkiyin susu ci dawo doni da rason ne are makuro susu wo ummi fatima baba kyari doni lokto Allah nan jiro first come ada da wurin ita gadkikina dai nan da fajaran zakin andiyan ne ya sai doctor da fuyen ka to clifantus nyo da rason kalamita fiskono skono da uwa sambisor kanjuman der wallo ma assalam

0: Angla zoro har me karantu faras kamjoni da mara ilimi da karni wen kilometer fiskono skono ta uwa radio din je me farisade daji lokto allan so faras kamde do chatto gayen daji tanas maro principal doni maranta tijani bolore shi malam doni baba gana bunu kallo washan di zandin yana kula ai so do ne sai ya sada kwarkwar montero chiste ya kuru kata fajiri so sai ya gwazanin kalan go awu andiro bayin sunado
1: Now, I want to Tijani Bolore Memorial de Secondary School Kushari Ala. Durido in Senior Secondary School Kasharu, Duri Gananze, Duri Duyak Karangande, Amakarmada, Duri Yertur in Shuni, Day Wire Crossing, Day Ferilezana Isen, Duri Day didn't know craft, I didn't do the Duri Du India Day in Biji Chidin. I had two Kofarin, Kermashi Fita, Cholera, our Fantana Fanangana. Wanting the Chizu. Katapande karago ko gozana soro katapade shi ma duri dina fadin saptanga fulu tuso muko tulta so montirin cinna gawramen na muko tulta gana yana cinin gidin da sai san gana yana so nan gidin zai ran inji kamilin bai injin da montirin galke ma kamzin ye furta warko yana dara san shaul so gana yana muko tulta so awa ada samun so karadi yana ada ima kuru a suro da kirma balbal montirin Zoro ciki yana an musamman nan da ya gwan yana kam da infratima bal mu wance infratima kam da argonye amma kila da argonye na da jikuru indire sai mun gidi ro musamman nan gidi yaro tsuma nan gidi ya kila na kwata to tulzan ne minti nan ka sara tulzan ne kissan ne inji na ran kam jin baye kurfan shawun za injin za gana ta ndudo isin jiro da tiya nan gidi da tiya su biya shawuli muko children tiyan da tulzuro Allah da so mu wance ro wanti kayan are ma kuru nan gidiya da kuma maluma ya staff din ne shi ro ga yace sai na kasharu are kare aha class of son aji kare of son gidi son indara son ciki mai furafuratin ne kama da ne ko guna sai larar ar ma tiran za kan tawo da jiya sai ya mu wance biyajin kidan za ba wata gaskuwa ja suwa tikka hura are ma maluma isan da kan isan ne ndara so kada ubaro korkor montiyar ndara so kada ubaro hoben ni furaden ne na cinta kinzan ne furade ma na doyin kuma nanana na doyin jiye gana gana ne na wasan gawo doyin pompom de kanmiya ndara son jinde idiyan bokati bokati la nan jiye gana yana nde zai shawul mukotul ta ya gana yana nde zai kusatoro wallo kal obin fura montiyar kal obin kila ungai kal obin maluma yayi da so son na falin tija ka fal kaman da recording zero fa yadda zai siya mu konstitusiya kuru an furatu waru inji da ina da kwalzan ji bona so aura so kaman zai inji ki ina da furazen kuru suro monti dia balbal dia e ka ti da shiro gravel gulzan din dai dia sai ndara man nan ji bona suro monti dia ban ji dio yon ji sai fiyo na e suro monti ji inji da ano insha Allah suro monti din ndara man ji ba are ro da burman sabda gotuna ate suku da masalan da yake kuma aula ko so so inji so aula yake so fa aha inji da ku son inji da in kuma kan zai mu wanke da ko jiri kura gwamnati da an jira gwamnati ya jira garzana shiran inji da yake inji shi ma da tawkata ya ngala ya kurunga adiyan audan shiro chlorine so aula kan da water treatment shiran inji ne kala kala la annan karo inji so aula ta so la hangal ko kange na na shi inji da kan zai walau injin da faida te na sha kan mata injiwar la su awwala nan ta fite su kuma aslana ima kaman barwa ko durida malama da adai ma kuru ya su a wasu ai san ma su da firam da fal a cin da fal awla waje ai a kuren ga su kran da yana kawo da shi kosuwa da kirma kolera ya da falam din maro an da fura an da roki sata an da ya su a wasu kalan da kallata cin da tilo malama da durin da san ma su sakalo ne adai aha dare da jiromo am kirma kumbulo do mar sai san ma sai ro samno ilmu ya dena ye kalan za wata furum gena kalaro in kirma ko sa fita ya tai kalan dare kalaron kalan za furum gena ye sai ma kumbudo in sanadin no so kumbu buroma so leida tiyari ma ifai ya taman buroman leida la zakata kurum kon zaro leida do in muko ye gulon do ye shiro disposable hand gloves gulven den fa da ten to in kirma kumbudo go za sai din no walja kuru sai soro kumbu ga zakata ye boton zan ji shawul la ganata ya duri sai yana da muko tulzai ne sai muko da tulzai ne adai ro kata gonyana ro malmare jirinum kille li kari boto ndi isa monti da jiri zana e sorona e alalle ka tabbon yana da takalfa an da daga faraya
0: ngla zoro ushe malam baba gana bunu bainanam allo da jahar mai karantu to su lokto gana rolan yin tushin ba isha first come da kunyen kunyen kawto go shada kan yau.

0: gila zuru har me karantu wai fule wai my land fule doni abadan ne adan nan da kurnus na da jukuru lok to allan for skam doni lamar ra ilmai da gonye kwanyen ta da smaru lok to allan shi not ma na shan le five and dia shi anjiro bayina china kala ai soro ne maranta dai sariya sando kudu shawari jiri malam maswa maranta shi kala mada yaswa ade ma kurma jira docin kala futu done sai kilan zaro chistilan ngoshi anjiro awo bayin zuna da
1: assalamu alaikum wa rahmatullah sai zara muhammad kade kira mali tari dai state specialist hospital na ne shar general da na tuna mara na din shi dai yo kuma kala kwasa fita yar tayala cholera shiru ku zain kwasa fita yar tayi adu yarwa da ni mun kullen za zamzuna ya Allah hawa da tartifare fallan da yago tiya mara da tuna kala kama duri monti sai duri sana na adu sai ma soja rai tin zai duna bau sai ma aure birja sai su tai no kuro sai duri sana na sai ma budi zaiya ayya yana so lezen darayar mu kun zacin zai darayar lezen ayya go zai kuro na a lezen go zai ayya cin zaro sakin yo duri monte shi mari awari monte de tidiya sandana aw marar tana sandana suro monte zai din kwasa da kala kwasa dela tidiya sandana mari suran zala nan jinna monte lan na dai makotul tai gana za kwasa shi kuma kwasa fita ya ta da kwasa kasan langai gotin kwasa duni mukola watin awada lenimia kurwaltim chiro yadim ayi awden gonum chimo yadim inda mukom din aw kwasa din bema chiro ayi aw ikmamal kwasa da gonum game gozu sikin chiro yo anan karo da ikla da mukom kalaklan tulta mara da tuna yo aware tafi fare monti ayi goza ya sanina mari kuma sa duri montoti adama isanala chimo ti din monjin ma aw mukotulta ko ba kuma me jiri ba tirim kala confirm me amari ai kokse eta duri di sai monti do kaga sar mu kon da cewa to zai ga sai nei cin mun gire sa ne roga shi ma daga na sai sa duri kwa ga audio ga sai ma au ga audio sa ga sa an gidi din ka wasu luna inda yi kuru walta mu kon za kuru sai ya saka tulzai mun jin ma dai awa au lukte kwa sada itin da au bula roga kwa sa bula zamzuna da dai tartib papalan da ya gotiya da ya shi ma da kuma da kan bai rasuli annan karu dai au kuru da yi duri da monji na sa da kuru kawo fulizo si ne rumu kwanza cewa tulza kuru ga wabu yusu na yi mukwanza tulza ga wadi ga safai da ta solu ya yi mukwanza tulza da yi kuru sa solu batar leze na mukwanza cewa tulza ya da yi kwanza solu leza da yi awa kuni ne mai kama monji ala sun bai yi awa fallan ya ci monji da yin saladin mari da yi monji ma a malam malama monji da au kura fuma monji ya sode wajen na dai kana kawo lokaci ga na a wasu ma da dai ga na dafsa mu wajen ma dai a wasu ma dai ku ya sawa su da kultu mu wajen ba ya sawa su da kultu gulungiya a manai dirijo dai kawo la duri kam la patun bai da jima le noya mun tina awala yo au kun bu fatan za su ya le noya ngo awala mun tin yo yo mun wajen na dai lokaci kuma kawo kwasa da mutu an da zamzuna dai kawo kwasa sulu an da kullun do ai duri yo sariya da gana fulut ai duri sari ka wadu bar wa jare a wadan yo ya bau dan monzu malama ai monti au fuma monti su a mon musi monti yana nan ba su kama dujin bau a du ti director sassa dunan sata ne am da na dan sangoi be ndai a wasu mara kwata kwata ma monjin na wanda yi isa ci monti sai dan nafsa saladi ko duri sodiyar kala fafaza kala kwasa wurin bi ana karun gulan ro mu kon da tullo ana karu kumbule ya so wande yubo yiri ya kallo ya kumbule ya ya kamsa na nan mi jili sai nan mi a shi ma da yango kwasa shi ma da ciwe rasu gozu kuma na kuma kwasa da nan lannabca kurwalti su kala bure nabca da kwasa da kwazu jiji yo nan ba daran kur sauri ne ro yo ana karu da duri sai ro kala fafazai kalan za fafazai go a kwasa gayin bi mu kon gulan ro tullo awo ya yi buwi ma muku na tullo a asa ya kila-kilan muku tullo ya sayo kilan za furum zai sayo da yi kurman monji na da yi awa rai ci monti sirrin swade da yi dabtin ya yi kuri ya sawa sayo bilar kilan za fafa za awo irisado kawai wadda ya kwawa za kwaza kambu mo da yi turisar fatun zosu awo bi sayo fatun din da ya yi flaknar fiza goza sayo goza monti zara isana shi mangalo isa da kwa kun tada kana barwa zukan mun zuwa zai san su ya ai kawo su din ai awa kan mun fice wante saladin su to a wasarin na ba annan karo dai a tattip aka yi sargunya dai insha Allah kwasa shi mure dai futu kuma dai an da jarf suna kwasa an da zamzuna dai kwa isu ai sukala kan bayar waje awa awa da kwasa Allah su da amma tiye kuma dai cine banan ne kalan dai banan ne dia ai mun jin ba a walara
0: Ushe Zara Muhammad Kare bayyana nan Allah da jahar mai karantu Allah dirram dole first cram lamarra ilmi mawkuido kashe kilometer fiskunus kuno ta uwa radio da ne Jami Farisadi modu da ne clanzan din yana da tanas maro clashi kwasado ne fitayar ta doni shiru kullu da guzana da ya lagadi da Najeriya da Zamsnaidin jiriro kindaran maranta sai da karai lan clanzan din da kwaida nan jiru cude da ji sai kuma wa alai an da dubsa wata din da first kamada birin sarro gare da wurin nan jiro ita gadkiyin susu ci dawo doni da rason ne are makuru susu wa ummi fatima baba kyari doni lokto Allah nan jofers kam ada da wange ita gadkikina dai nan da fajaran zakin andiya ne ya sai doctor defuyen ka to clifantus nyo da rason kilometer fiskonos kuno da uwa sambisor kanjuman der wallo ma assalam

0: gala zoro karantu a tumangana fulai doni lari to pe made nandiya gana ro kurno za ko tanaro karantu woni justin ko ya first kam doni hakko adam gana faton dara sunu da krinyen na doni mawdu wa kurro za ko dina za jinyen kala shi im doni deny kalilati ma au bi im doni deny shi taktu kurade ma lamar doni shi nam doni duriyaro na naula na za ma adro shi jokuna kurade ma awa doni sandiro chida chida ma doni suro kananga dan suro chida chida solan jokuna so ba na gade kapsa na suro pros kam shima aden andro zan dinyen do daji lenye batala lan kashe
1: na
0: daji zen of kwae waltiya ka suro pros kam deren kwae
1: na
0: shi lamar dogul tana ma child boy gul tana
1: na
0: ngai na putiso tedo shi lamar shima da suluwa martin tano suna sharo na ni do alama karab kaya ra wutiya
1: na
0: futu so te diaro lamar shima da suluwa martin normin
1: na futu do te misalo kaye sari e dro wumi a futu do te a ora chatokri no baro dio ede shima futu kaye de ro wumi a red card to child labor
0: gayon
1: then kuma decent work to adults na
0: gay
1: yawa so a ora na mum rumi a red card de stop the maya
0: okay.
1: Stop human stop child labor
0: Den
1: kuru am kuraro misallo chida bahanan karo kam gana kurare awata das kolzita nan za da za hazardous work duro da su kuri no lo no ma empowerment I would be chida mat am kurado ne nafsana chida nan za so baduro adama na audio
0: shi alama am da kura ya so aso ide dura
1: ah ya e tadadi menya da lit tadadi menya aha da misalo empowerment la to ndo am out kam kura dro chida da available wal misalo
0: gay
1: let's see job opportunity din guro lo no ma chida bias ku tada ma kullum le za o crowd sidimbo
0: gay
1: chida bias ku a crowd da kullum tada am sidimba den kuru non mum ruma ma a wadi misalo tada am krata nye krata tada kullum kraro lezina a lai cultural norms zan way konga krazu kamu krajimba a konga loktunga iro kraja kamu do loktunga iro krajimba a wan bebiya andia zuru ti indian go nyana lenyen andia zuin kuru a wata da namye gi kiltiya kri waye ma a wada chatto baro diam ba child labor eliminating dim baro joro wallono ma sai a wa gulgana ada fal fal fal lo gayeya gayen wallono ma dai misallo azin tara kuloy lamar chida kuloy so dunon za ko zana lenam dio sar a wonza radio mbi au bi krar de no au bi montin kero na a wonza falland ya dio mbi lesi sedim bo school business bi azana buri zu sain ai no radio
0: shi chita don shi lan kalkal kalkal mbi
1: chita jiren dunon zin kalkal mbi ha na misallo cinnan zan nafkata arsaladin ayin taman dunon zin kalkal shago banzi nafkata kallo saladin har shi chida shi lan kalkal a kulo dia kulo banza sha kallo liada dunan za ko zanar sirin baya shi fan zai dai
0: su
1: hawa no ma ta da so da shiro kuna fulemiya kuma mara am kure ngai sinna tarar kuna fulemiya kunna sirin nono ma hangen za sa pesoro kunna ngai fandike karun zurambe da yawo dunan za ko zanar ya gozu bamtu sirin so amma tarar ai so shiro fato don falland ya manim imma aisha su kida kunna ra muradajin dole awa kunna duro shimzu kunna ro sadin ya gana langaujin
0: gala da garantu bueno ne andro zene pe hazini malan suron sunre zo afande no tamande ya mbiji da jinda
1: kosen garin be yen jona ne bi aleza
0: na kuradi ajin baye karantu yayi tamangana wonde de tur ande sama ande tulonde le ne wazi da wone mare sai yayi wone ripta sai yayi suro awado ne be yen ne mare wone koron dala mbiji ma toro hawin bayan dala mbiji ma bentia da ji wone zapturo diolo wa mana idoni kurentu bonu yimade shima sifir usku fal diolar fal usku fal dio arasku sifir awbin sifir lar sifir fal u dio indi sifir lar arasku dio 081-4918-1460 awbin 090-1542-0964 da bonu ya da tarero nyaye falas kam shima lorup timin assalamu alaikum ayya diol diro
1: kamgata
0: kamzu walata
1: daji misallo da ne kawo korom da yayi kamle ishin yaro amma gone go karawo ma wuye bayan da dikinin
0: na
1: ayo az okay normal so misallo
0: Ben had
1: misal lo kama duri solo bula gedero. Leza chidaro isende. Awa ambele zaya bula shi leza in malan selin ma. So awa hadi shi tada zamd aiso soro kopien kara. Misal lo tada bula gedero solo liyono manam buinz matro au bi indenge iskia mama ira onga yuke indenge iskia banyira onga yuke nekalan. Leja wallahi chidala na din sarin da ala no zubiya dan amla am duriya la fallandiya da goza sa ya sata ya lamar bundu ya sosai rom konzar sakare
0: arilar da da ya soro
1: solima misal lo kamar lar da da ya duri goza na solin soare laye goza na leza ya misal lo awa pati pati juri kundiri nyora nyora nyora yar koltuso da ya zaman no goza na isai ya har sai ma kirilama wannan aina aljene kirilama dressing am

0: sarame
1: a glazoro ajagumsu a krintu so praskram bare kningaw nandiro ishin na karamita fiskun uskun radio ndara sonne pelanzu fm belan praskram kin a bare kningaw adun putu panwaye modu do kla goyinade kla lamara kusiyen putu do amzodo bare ro kla sakna ningi napsna adiye lamar kusiye kladen zandia den a malum do lamara bari bulama garba andia kusku kirmayar jim do praskram ita gatiye den namnyet napsna ngosha daji alanguro shi lamar do kusiyad shi kusi ngila suro bare milan kusi ngila kweda tidi shi aiso faida zo
2: assalamu alaikum
1: wa alaikum salam
2: chaman suro kaida bayrelan ngawon program de ngawela mana yana awla shiro 4r gulzan na mbi so rr deudin field right variety shi ma kusindo so kam barejin ma ngawo kulon gala fanduma en awdun maturo mani kini ndi miro mani min mare shi ma kusinyo so kusinyi de ngala tangarata fandimi ma automatically bare shirma de kana soro waljin ba wala de sul yamin ngawo man kararo misallo mun de ma kusinyi la amso eno zai kusinyi la sare algeria lan goza so amso ro sakala
1: kala zo no zai
2: ren sakala du kusinyi la shiro solas asu sakana asaro isu wallono so kusinyi de bare min ma company ambe kusin sa processing sa rin kusin sa tolin kusin sa ilma Nigerian Seed Council de sa province National Seed Council de sa province na sayidigi nan zan gani ci wanda ma kusin da to ke ne kusin wanda lenum kasulan kusin yumi dalil da mi sallo arum gonimiya arum embe kusin arum embe ngauli gonimiya ngauli embe kusin ngauli embe dai ngalo haka balika au sama so adei
1: so abiya gina timin
2: dalin gari lenum kasulan misallo kuma arum yungon isum natimi kusin natimi arum natum
1: dire
2: dalin gari faida jumba de ohala kusin imani ma dai misallo kuma company yegin yayi bularo lenimiya amna watan be kusin gila manan zambe am tangarata lenum har sun zato ma fani min wane fanimin la experience that I may be in the NBA pack a kusin producer sai seed producer local seed producer me so nan nan kusin da fundamental kusin nan zan arma falgin biya jiri loser yayi atargu yayi kusin nan zan chonduma taut kine kusin shirwar ngila fundum awa ngai zaman company gulgana da yayi zaman ku awa arya nguwa misallo kuma bularin ngo saka da me amso ro kusin sosodin so sai ngo sa sai rima da contract amso ro contract sai so contract sai contractor da leje misallo le ne kusin kalan gai kure gulda leje misallo a shiro kilo abu miwe ma za ya na abu uskuye so ndia indidi so ndima da ya gare tuskazu asudu da amso ro sai kara experience urena am leza sanati misallo organization palle kusin chia leza sanati kanum glazana kamare banna tana rena kada da adulteration be audu algusa isa wazuma dai kame angal taida zu chi kusin na taut katalan kusin karata tangarata ndu soyo zuna kam du kusin shimadu kusin company yu min ma kuma salila be seed cortexa salila be so na kuma so buwen ma budun awala awla lamba la bukata lamba shirma da skana ya kimiya skana jiriwa ya skanin sidin skanin siri goje skanin siriya number company da company don ni shirma da production sinna ma da tambali shirma da rumin skana dan amma atzo ne yayi am aryawu sidin skana da awde rumin rumin bukata skanin dimi amma wagarin europe lezin shigin shirgin ma da ku sai shirma da wanda ku sai ingila rasha goni sha biya sai kumbu ya kal so buron arimbe kusin arimbe bayun gana
1: gulluma
2: so shi arimdu shi kumburo sha chodo kusin natoro shi arimdu kumburo arumu walja aw ngaloro walja aw ngawliro walja shirma kumbu mo fedajin amman natoro fedajin ba
1: na'am
2: dai futu dim kurushi a sit misallo kusin kanimdu kalam modio romani min ma soro kulo misallo kuma ningiri isna waktu natoro walja dai kulomdin at least daw kulo edin lamwaro nala ganala nala awa kulo faldiman wani nala gana duno nala gana kambai duno kambai ya fandimin suro kulo den dai na fandim ya kum yangimya ganala mita indi indi aboro ya kaya kaya au arum gapsuna da dai yangimin lamda suro dun kusin shirma din fandimya dai suron nate suron natimya suro chiskine samwa region lija wani suro lijina yadin kusin gade gade au la zal chizna rumin au la chira zana rumin au zal lo chizna rumia gapsuna da ko zana rumia dai wani shi ba right gade sha tule shan bungum
1: ku yo are cha faidatum kuruwa are testing dio
2: are testing futu dum obtaining dimin madu sit kanum kalam me
1: a
2: futu kulolan misallo sit ni sit producer no ngana lenge na min kusi a sit shirma kusi au kusin shirma du chuwandu ko kake dio romain ma
1: yo
2: selenge yuki agi kulolan min dimin ma ade at least nala misallo nala reta eka yengimya so kalamu yoro faidajin kuru kam gadi yoro
1: faidajin
2: futu dum kusin shirma da fandimin alma ngawona tumain shiri chiski ne kullum kiltan ba misallo kulila yayi so gapa ma jili awla shiro pollination sambe jili malum pata pata awla so
1: waktu
2: flowering stage ce walja
1: sayata sai
2: Allah nafsa ngayro kozen so awaga de suro dun wajin so at least gapa lamdan gapa ma da pollination shirma ba waro waljin da chiski min awla dal awaga de rimiya mungimin waktu ba horolejia da kala waktu en kawo a chatto harzu sukurin na kawo chiro sukurin no waktu din awanum sallum da packaging dimia nangilalam fandum gananimia aruma at least nyo sa dioro fa rajin au sa ya kro fa rajin kusin dai kusin local variety ligula ara awam awanuma dai futu kusin ro waljia dai misalo lelum kulo brama testing ne shi testing dimin ma shinga kusin ni fandumain kawo kuloro le dimin no dai nala fande nala at least duri le zamba nala fandum dai at least gram 10 gram ya arumma misallo awan gusur na arum fa arum example dun gusur arum la yakin 10 gram ya fandimiya lene sha na te ya na timiya da germination percentage putu lidina da rumin at least suro kashi miyelan kashi lar au kashi uskuye suluya dai kusin shirma dangala kulomu ya da na te amma suro misallo kuma suro kashi miyelan lelum na timi a wuri zina mari kashi uwa ko zin yau kashi da yau karara ka ko zin ma ko zin shirma discarding me ko zin karara ko zin shirma rubati
1: dire
2: har ma sisi ta o sita tindo
1: dire
2: da har shi menyro shi mu menyro play zina ko zin shirma dangalaro
1: ngala alanguro shi kuma futu doi kala adin manana mai dai am sorry sai ya akairo ko zin zada kula sagul lima ide tawodo andia chitibulin unia ndia yaka andiro gladen manazana sai kusid maturo isaya kawbare sadinno sai ngwa awot sadinno da jikla lamar adia din andi awondi mbeji kawlin zari mbeji nda fanye ya da ikla do awo yiramin ma mbeji ma da awo bin shawari la mbeji ma andiro yiramin
2: ngila
0: so yuma lan awa konde gan karako galti marin bare tayida zana nan gili sha luyana diyan bare kolje ku aw kuru dun gusor da tsana da sikin aw kolje so ngalo so wala so sima kuru aw bare nyen dun wale ko sin yare shiru ne burai ne biya natie bilaja shiru kusin ya mara na daga na kamya kulliya dai isu kusin ro ka kallo time ro aw zana ro walja sha ginanya sabari da wata shima diyan annan ne aw ne sha ka kinza kilewa mare shi ma dai namya karnya gonye le na tiyar
3: Usman Ali bare dikin sawo bare nin gari gaskiya bare na ri awa ba fa zuwa ndi kwajin ba maroshi au kolje ayato kusini adan gusa daga sai ce ya yuyen kasula amma amara an bai koyu bada wanda sanin sai rin la rasa ka anza kulon zai magana za sa biri zai shashi lan koyata ni amma wurin gusa rayu ayato ngala din bai gaskiya amma samo naam da yin sendiya ka sanne na bai sa wasan nan zangoi sun yin gala andar sakaladin kurun gusoro ya gala da ma ba ti dai bai do amma kam shi ma rin gusoro andar gala na sakaladin kurun gala na sakaladin jama'a ya sa sana bai gaskiya ku sini shi ma rin na ba ti yara sun ma iri silim guwa su kana ma maro shi ya rin gusoro ga na ba ti daga bulfak suru ma hada shi mangala ma do ku sini gala sun ta ma gusoro da kala ka kalla hutumani na sulin amma kuru ba ti rawo na ma da kuru ka wallam nan ma wasulin kiskila wasulin ya lasulin ya koyi waltu kurin ya ci dan diya wasulin waltu kurin na baba riga mai kamin amma ngala da wannan ya kala shi da wannan
1: angla zoro alanguro daji kuma futuro sanje tartim za ku si lamarade awla kladun boyna yurami mambewa
2: futu manazana idiye so almost awo gulzana masro kawlinin to mangana sama songo so kladun manangana so kuzin di chaman futu borongul gana idiye am kuma community role ni abula diaro le ni am satkata tangarata kusin lothere ren kusin wane sen misal kuma na da kana da gongulon gole ni ya kamla ambe wakil chellumsa musamman rufi ai masulmi ba kusin barejin
1: jire
2: kusin barejin yo kuru kusin buru mara sha barete kam ngai bare bare sinar ma kozuna ro hayr ndo pandimin
1: jire
2: ne ndo sogin sin india sik she business kan je
1: jire
2: kulo fal zam kusin ro waja kuru storin sin ganajin nan galala a dai waktu sin ya sotulu amso isa ma den waktu sin ya am wuro e tsaban ga mai we bada dana ni ko ni ka ko li fundo lenge awrahini shi ba riwandu ma riwanduro sikana so kusin di chaman na source dai source ngalalan fande kusin company ne yayi kusin company din watar walde dalilin aw arya nguwar arya nguwa kuru shi sulum sulum gulzuna dai almaro faida test ne da shi ma
1: yo
2: kusin di goni miya kuma sulum sulum ma awla lenin na timiya la ba ba ba sama wahala amma ngala ma sama sulum gulzuna so testing di miya allan at least 80% da fande miya so 80% jamination rate fundi miya dai lenim na timiya at least 85 or 90% sulin dai fal fal bad awur ma isha kulin isba maro waljin ade so am so dai zo maro chisa kusilan talluma bare ma talluma
1: bare ma talluma zo bare da ngawaro kalasi
2: ba failing din ma riwa ba asar
1: jire
2: akuru awa national health council manangana suru kan zailan misalo na kamin kusin kayum kusin kalan gaisu ledin yoro kala gare sukuladu lenum shararo shari manya biyajin asarnu dole yanzu
1: jere
2: lenin da awishima awishigin yoro sukuladu so amso da cisa kusilan tallamma dai
1: bare motus ka koduma
2: haade
1: gala zoro kruntu so paraskram bare kinnga wannan diro ishin na kara radio dara solo pelans fm mita piskun uskun no da uwa batalla cilila lenyen holteya na danyinan dukuye konyen

0: gila zoro krentu so praskram bare kningao krenu ya karao a krentu so daji amdo andia bozen de raksa andia bozen lambado andia fandui de shima sufur uskufal diau lar fal usku fal diau arak sufur. Assalamu alaikum.
1: Alaikum
0: assalam.
1: Alhamdulillah, Umar Sayyid Umar Al-Hajji Umar Manen Groza Jirela. Ngala Umar Groza Jirela nya fanyin. Kusa tare zoro bayin na lisa sunar zoro kujin zafa inai. Ngala ushe. Ah kala kusiyen kuma mana zanar munde munde maruwa so ne wallahi. Kala kusiye. Munde to masar a masar nateke. Masar da dai kwa ngalan jilan jiri kuma kartin kura kura gul zanar. Ah da karnge karnge karnge. Ngalan jin zan kosma wasan ero kuke dai wallahi fala sofi yake. Ah. Kura kura bin wallahi kasam ba kai do wallahi nangri dri zai su dai. Wasan ge munde da. Yake ganan sai ta faya kai suna wallahi samma fal masulumi wallahi. Fal masulumi ade dai su kai kam to hangal gnaza. Awo jumar zoro hangal gnaza dai kuma awo shi ba nya kozna. Ah. Akere yoro wallahi. Ba loktin masata na tere gana kozna ade dai su kuru warnge. Dai na dongale kna tere kelo na do. Awo yo awo ko.
2: Awala na su sake sake tare da samzan samzan yau kamare a koroba man na rosu kule zai baro kuru gora ne zai inda kalarin da na kala fatu mar na tare da dare dare kan jira da shiro samza sar kulorin kina na kripto tawala kulorin da ga mara amba matara kul magana zan yi ne to da ko ari ari kala fatu na sai da murada ne sai jiro samza na mare shi ma duk wanda gora ne zai au tam kela urushin awo awo shimari no zanaro kuleza kazi ba gulja ikala na na kala watu mara ramena kuleza
0: ngela ushe kasa ro mara Muhammad alanguru kama shi kama hutu chare tu mangana mana mana na mare adi alama na gede kusini na gede na mpira turu wali
3: awa samaso la mochiri mara kontrak kusadin so kontrak kusadi ya na in bulk nguru sa nemba so awa dalil awa kwe kontrak misallo lenum awla kadunan awani ma ko moto ila adu da na dun beyi le zana gadin goza isa wa sum gata des so na daro le da misallo lenum na sarawan kayu na gadin kayu awu shi mallan yuro fa da jin ba so awu jiri akai din yuro kusin chado ma wanda lenum na timi gwara ne ta fa
0: gwara ne
3: awa kusin galo ya isa ya kro sidin ta ya kro le jin ka ban na tinde kullum ya zamme kuma dalla zamme ya gwara ne kullum mun ne ka kallon gilano ma dai bari minna chama kusi kamna gare yuro sodiya wanda kame kuskure sai kullum sama san sanati reta eka yayi kwata eka yayi kokoli zuguwa da zusa fallo gwara ni miyan gilano ma kusi banda ma batiyono ma dai wa halam kan bai
0: dire glazoro ka hakrintu so prescribe bare kinga krinu idaji kawdro batala chilila gonyen

0: gila Amina firo kaye firo kake wanga wanga ya gila kirintuso praskram bari kininga wanandiro ishin wa kusku kirmayro andia malum bulama kerba zandinyin kila kusiyelan diwande mana idea furumga tango kamla gana. Salamu alaikum.
1: Wa alaikum salam wa kusin kusin ne aja tumatir reke ya ne reke ari ne reke masar reke yonga isi kuma ya
2: kusin tumatir tur misalo tullum harjia tullum harjia suruddina
1: are
2: suruddina
1: shi asunguna de
0: gana ka samso
1: shi asunguna bini kuma sai lambuye mar asunga kuma arma masar ranga uriya misalo zurrata ma duro wallo na ma da ai follow team shan ne shiro illa sodin
2: ba abiye awu kasamma ma awodi yinjin awu ku shi ku zanyi maro wai futugun na ide
1: are
2: yinjin surobu yero shafi miya surobu algarara fi miya yinjin sa kasam sondin
1: are
2: suroro shafi ne biya nala kubkata biya kasam sondin maro kimiya waktu go jaba natin
1: ni alama na buwa shasha
2: buwa shasha
0: Hmm.
2: Ah, suru awu miya. Ashi awu kasama.
1: Sunna da kirmtula ka suna rogi.
2: Ah, fa ngala, ngala, ngala. Ah, ngala
1: zora.
0: Ngala.
2: Sha kasama ro sha gana ne.
0: Ah, ngala. Ngala. Shi kuma shi kala testing ne ma na ma da shi zo maro fai da ngo kamla gana. Assalamu alaikum.
3: Wa alaikum salam.
0: Duwa maranyen.
3: Kuma wala mata mala amre bala bringa ora.
0: Ngala, pal mata nya fanyen.
3: Ah ne malam bare rawso sagul nana
0: ngala askar zina
3: am de bula de ay mat ku sin dina tar sai mara butu man butu ya
0: butu ya
3: ah butu ke
0: yo kam kam no zero kam no zero
3: mara sa tan dia buralo ku sin masar edin gangala edin galo edin kolje edin samma tro burair mara fi zai samma kulti wasti no aki zai
0: ah
3: na san na sar dam dam sa tro burala ngana da kita ta burair kirtu ta sa to pul zai ya Kwaro sana tinu samma sa tulu wasa ya sero na to ero peda.
0: Ah.
3: Ah, kusi zaga de mata yeba.
0: Ah.
3: Am de birniya ginya kan bala de ya burano zuna ma ai bura su tin ja te da zuro sero yeba.
2: Awa, bura ka samma mare, sero ni nin to kallo.
3: Ah, ka samma ai aka yin kure ba ne sai a jarin bu kusi de zuna zero yana da.
0: Jire.
3: Nga de fu ta da sa tulu aram za wasa.
0: Ngala ya fal mata
3: are akai da
0: kai ngala zoro dai akala am sai da
3: ngala zama za
0: ranga
3: satan da
0: ngala
3: braye satan da kita braye da chok chok ma za turi chok chok ya la satan ya goza kirin za ta karen da ta wahala za ba ka zin za ba
0: ngala ngala
3: awar ma tero
0: ngala wushe kasaduro ya fal mata yin
3: ku fi ni fasul sai alam da kursha kra zanga ji ra fasada
0: ngala wushe kasaduro ya fal mata lokutin da lesna da ji alan guro kasara taro da ji futu ku sai quartier din da ji kirtun da saduro awo gana la shawrimiya da ikarin da sun miye ne
2: dai awo shawro yikin na da waktu da kamdu ku sai nan ku sai su tayi ma ku waktu ku sai majin no waljia da kamdoni no ata ngurolan kusingilan

0: Glazoro harami current in the sound and Jack and just take us in Darason Kuruni Kilamita Fiscus Kunu, the Ua Fellands, FM Paraskaram, the Tamtama Paraskaram, the Bulbal Chitu, Bidinu, Harami current in the Sofutun and Dirobore, Hurmak and Ide, Kusoton De, Au, Sido, and the Resor Jim Howard Tertel and Dabjin, Nasara Muriana, yes, on Dusor Jim Howard Tertel, Isina, Kamaro Shayak and Ayas, Gansia, Kru, Ade, Ma, Wukla Paraskaram, Dono, Itagatuma, Hassan Kana, Rokokara, Engineer and Deswa. Daji Maudu na ndiro kladan zande yende shi abinan karo kambo soro pero koro au pero e sarturo liadaro walo na nyade nwarda nyada andu chitine klan na ndiro paraskram dado nye dagat kiyen arami kirentu indezo putu na ndiro buroi urmakina ili abinan karo are shima kalalan rono paraskram di shima nashado hangadali ya juno ngoku soto andia iso ayin kama noruindo
1: Rien ba alikumbwa
0: yo abina garodo kuma ngo moruda fanwa ni maburo mana mari mila lashima kama do ruindo bi aje koko kama do kururu kuru gade ngere rolono
1: ngashinde
0: kuru do ku bro ngairo ni kama do ruin kuru kama do ruin moduru gul ngare kauno ro amara ma haki maro huturara na mwashe chika na nyi chika na ya kama do ruin naptun do ma kuru gade abina garo aiwa do kuru nda
1: ya kulasin lain hawar
0: Yongo morule kredi de duka. Ala garna dai. Kulasiri dai off mic den. Aw na saranjo dai. Aw mana irban dai da mana nya abinan karo.
1: Kambo da aw da suka wajen da uda tunani din a wajen di. Zuwa yakan. Kam ku ya so da karas ba failan. Kungare. Doro ade shimna sorin today shimna sorin jero min gajero min tai. Yoso ade na kara aw ngu wajen sar da ada sakya. La is banatin la is katir man raini gain la mana sanana dawo ammasun isu kate amduwa amzaran kicin so arin to wata nan karo lokto police ya koi was for all third way sa nyaar tadin nyaar jodo wono ma ba cinum griwe samma su badatra
0: ainum su badatra
1: ainum to badatra bi al dawal kwa kamu kukurinum gonum kwanum ku de ginya aw gade kwa na lamar taro mai so awra so awa siyasa dorsa arcin ya dure taro ma so bi so taro ma so ba cin da sai maro ba wannan mana tana jiliwa jaye ko an ga wurin no ba wannan
0: adu wato mama so magana cin mu kuma zai no da wannan
1: ka dama kulle
0: adu yongo
1: aw kam me wannan ya sadin kuru aw ka jirja kam dumai no kam da yak cin bar ni diga indi mana gullum man dumai no kam da no aw jin bar
0: yo da ji ko korola nasara alama dai andiro ya gane ban sai no ban wurin makuru mu kudu ayi na sha da kuma aw kam nasarai bayan do sunna ngo aw lejin sun ye tamfanu makrintin da sai fanda na Yole sandi amdollar sa indi nasha do kuma konga ya dafero ya dadi ada iso do sarana wa
2: Ato kam la sarana ya ero waljin kam la wazina ya ero waljin
0: A wandilan falwajin na da
2: A ndilan falwajin amma kur kan bo soro sai konga da sarani
0: Airo gairu gulam
2: A wasu kana da chaman bro ha wal man konga la da Zero la di chaman awo nya digi
0: ka ya gana gana konum du hamme nyiro wa kazuna awo du amusuro manan min da kuri la ya jeno esirin
2: a ka udo alan esirin
0: jo daji manam du kuntu sai nya kirin zan ka shara jili na sarai manan zanar fani miya
2: bangara
0: abinan karo yo sandi kuma nasha lar sa indi konga da shi kamwe da son au kishana da da son ade de kijin zuro fan zainwa kujiro fan zainwa sandi yongero sariya
2: A lari kujiro panzain, lari kuturo panzain. Awasi kukambo, soro na shifato pero diso yedole tea koroko wala ubi lorsan sartu kamturo lezaya nyari tidindu. Lezaya lari isai mbao.
0: Nduzo lezaya isai mbao?
2: Sayi kuweza iro anama.
0: Ndaro lezaya isai mbao.
2: Isa kawe biakira, usadi alama na awo yaudara idi.
0: Yo,
2: kada akai ditidi kuma ro ku kladio yen man ka
0: a wonya ya so dai ausuri ya do kam har letu sarti har
2: sero ladi isim shara ma gullimya a ura jirin gaidu wangana nya ya gai ma guljin da jiri mena sai wa fero ada karaudi ya
0: yo ade so
2: Allah a am kura so kati do sakkin dai kam la ya kam kura lamar do sakaya dai zan zudin da ngai shin kam adi jire ro dai asidi kam mari jirero sidin sadai awo zai
0: yole kuma nasara fanuma awo ya gare ya gudunare kam lazori be yono so zai no daro so zai zai na
1: kuma awo ro gudunare da ma na zire isa alamana korosadia dai lokto fande third rotation awo lagul da dai kwa gari rewolta sai ba
0: an dizon waka jinde mun ko ni mana
1: dai ah awo sama so wajin wato da yaga dare isa ba da kwa kam ofe fero de da kwa ba already kwa fanda kana wala su kwa she opportunity di liye kam rochin arma da kam ne murado chondo lon ma gadero wotum sharum baw so ndi yen gadero sharum baw tama shi jirero gen sidin akai made mbi dam
0: yo akai mbi
1: akai jirero sidin made mbi don jirero sidin marmaye kam guwe ferro le mi anya adio do kala ndo gaim baw so na sha fero de ala mana bia ala shi sha sa kam bai ko goza na ayro tori ba anda tori bia sala ma ba anda ya usna ma bia kakal gin yero tori so na kun ga ide bia ala mana awla mbi chi da sai ro graza na ayro tori mo le dere asu zain nan karo awra ngai chi da ayro tori to gara shawalan aw zain nan karo mo yin woror ma woro di kam drogu lin sambe so ku tarro isu ya basar nyaari den kam du dai do worin dar burma jin
0: amma ar burongu luwa ma nan
1: burongu luwa ma da amma kam burma bia ko tarro isu da ko da shiro nyaadi mi da ayen sarai
0: yo
1: ara waja hal fero de wano dia fero non mana ko kero non bawo kam gara mai non bawo ai ah kam fero to ruma ya zin non ta ra mi hal dadi de gra dai nai
0: sai magra dai non
2: amma gra dai
1: gra dai
0: nyuro ashiro ar jama gra ni mi aro
1: fom jin nin nyuro pile fom jin pile zin bawo nguro dan kaso ndan yiska non zin bawo nyuro pile zin bawo nduma non zin fanda ron so lin bawo
0: nyuro pile zin
1: ni zawar rum rum baka mo
0: kam gra bone wan
1: ni banya yo dara sana banya go da so sana
0: yo gru kulase nasa kulase
1: kulase chasuma bau ba
0: yo je ah
1: sodo isi anya nya sa ya ba mana kulase so ba le to wal zina ba sama so aw zina ba sama so al banga woro kam guwa
0: yo le da ya
1: ko tai shi
0: kuma hutu gulma na sha do sandi ngilana dinza re duan atunu ba kuru
1: sai
0: sai ya rama gulmi ar nyo dinza re sama gra da gra da bule to bari da
1: ina gulu gra so tara le da ingai mi kam gala malam de ngo gogo kora la gurum awra zero ya awla so mi do ashi kala do gon fanu mo kuruma
0: ya gara ya gansi kalam da sai ka kallo da mero kurum du ko a fallimin ngodi a wana sara ne ro guzuna o
2: fanga
0: a bi suru manan da ya den kuma a wado in su ku shi kan bo soro nyaare au koro au satro le da nyaade and sana ci zai ngodi a guzuna de sandi be ro aduma au kala ya kirma kala dimi ro ti sana le da ya gulu u giri ya gulu go no num ban siro granui yo ake to de
2: la duru min de sai kon gari sai matan mana fanzain ba
0: jiro
2: ci ti brimi mara fanzain ba waska a woron zain diara ka kasar zain made fero rakna mbi shafatolan sadin le zaya dai sai na sha tara de made duwa zan ya da tidin sawun zuru wai wanda hal tudi made asutu ko wazara gul zairo ad zahir maro wazuru kuna mbi
0: na sha anderson ayo de bero choro na warda nya da zairo
2: na sha tara de din
0: ayen nom nyiringairo na sha ka fero de den non fero sai ndi sonon ma o
2: fero de kam gulama dan guru fero de hangal lai asun ma pes din le zana da ma ai gul zanum do photo shi tara de de gire fleza tara de yanze de sad kila adin kila adie lande le adana leti da asoti na lor sad kwata kwata sai na da kin tau indi ko fallaro na sha tara da so idan mara dada na a sai ndo fero de asono a shadi ya tara de de tara da aswada na ganala tarbiyan zurganala kaziya a dai kanadi zu nya zanab sana so daren suka jizi
0: kuruto man
2: na sha kungaye ma wai yero fero nya zaya nglanimin ayemen nglanimin broman nglanimin da wenyo kamun nya zana nan garo
0: abu har so rebe har
2: to kum dum
0: ya zu har bodu maro wadi be
1: she be de
0: be ya ngila da nazara kawo do da ilen ya play ne meji tamtama krinye sha bayan der gonye kanyan harabi kretu ndeso ndeso ndu radio ndeso kwallu ido faraskram de tamtama faraskram do balbal jiti buri ne ya gana ya gansa ya nasara muri ya na ya gashifta badi zana da jisona play ne meji tamtama ngawo play ne akrinye ishe na

0: Gila zor wara mi krente de so de na kan yese go di dara zor krenu ni klabi ta biskus kun nu da wa felanz fm faras kram de tamtama faras kram de bal bal ci tubuli ni e tuma din na play do tilam afuna yalla nan de so mondo so gamboro mawdu do nan di rokla dan zande ndi abinan karo kambo soro fero koro aw fero sartro le ja nya na dan ditti na din ni klan nan di rokla faras kram la do yina tagat kien soro faras kram din na sara muria na ya kur ya gana ya gan sia broken awol med ga shiptana nasiya do kuma sandi atlala kamaro na zero aidin gana mashuwal bejina karo akai so da sadin su ya gana ya gan sai kawo lenye play the crane don ga yono an nazara aw laguli na meyo futu chare kuma ya gana shi atlala kamaro a wasu ga ade so da sadin din na doin zero aso aidin gana mashuwal meyo
1: be aw another day be amana kama ay mana
0: shan go yo
1: bare already du firon zoro no gana karo ay niro war ngi nyaaji kin zoro guje
0: guru somada
1: nozona ya karamba ay makuma sha yanda tuskazala awza ci defi dai nozona armaro nyaani yero dikke soro gujina baara
0: nyaari codo mara mara tu gano fi deer gana kazi yaro wajin
1: afero der gana krastay awla gana nozona awojin aw kur so nyi kala am de gana nyamar sa zany ngere wolul ma nyu rokati al awar sama zani amma kambo soro problem na sha fero ci jin
0: ya gara bu
1: na ganga so ndi da ganga fa za soro na kur so ngi ta ro waja wujer piuye da sa to do lai are sai awla pom da tel sambara na karo baro ora indu fero ndoro no gana dai ngiro dai
0: da ari sha wande zero so zero la ari ar mar yo
1: kwa kuma zo pit kunero wazna
2: wallahi
0: kwazo wallahi ana kwazo wer kuma trokira siri do nye buron ni mana gullum kon gazo sai ma kana kazi be yo shi kwa ngoya o guzuna re fan mana mana do guzuna
2: a wasu ki awo awa fero so di isaya nyalin dip sign da rumin salan tada fulma indima ya kuma fero fero asra en chaman bu
0: a fero din da so ya kam no katoro lezina ma da shi mana duwa klau
2: rumin a a awala fulm bi ai rumin kam isu fero masra na da namnum sha tangarnum fesnimin ai shadi shima ka kallo adi shigi ka kallo shira mama da isha da duwandi mi wande kirin fero de da shi tudu made sawar zuka zuwa su kinan ka
1: har ba fero sai ragin gulza
2: ala isidi ba fero sai mama na za
0: Shangwa
1: mara ala dangar dagarawa mara sa fara fara fara fara ala jin a wanda kiran din shi tude a wazin gaje yoga
0: ya garawa ko mun yi gongo
1: kirin bala ko wala gamla a wazin sawar a wajin sawar ne karro wajin ndi so wangi ko ga ina shari ne ko ga dero udun burike re kan shi ne wajin amma kan boto na shafe ro mangu har ma gongo gin ya
0: da so wajin da so wajin do
1: problem ma din da so wajin
0: yo shago
1: ya kalin dim sa warnem sadro isaya jowar nashalan ngira yorongla kur nashalan ngira ganyeshin
0: awazna
1: awindi awazna den konga arma wani barula yoronmi a kwata kwanta mala yoronmi a kinafala yoronmi nyibun cikenum sha 100% nyibun cikenmi done gorum perom do hajim popo perom onjon bashirgi yawo pero kalama de ay eritka blarin kas kwala awazna yorojin a class sun majina class sun ni non mi fero ngala
0: man
1: majina class sun majina class sun ni fero ngala man isum awon
0: zambula ba
1: a ko man ma baran ma sam ma so yar mi ter mi mba goda awon sana ni banya ta tan ya zona
0: ni ari nyoro kala
1: a nyoro goda choro ma fitina ba hanu mai sana gajero
0: wudi na tara na sha Allah koro ila be de ne hi soro diki nyaya gana da soro yo kam do fero msura sha fero mda ganan kaji na leta kur fero de wajin ba fatolan sha soro na au fatolan gulzinaro har ne yi fatoro cinu lenu koro au sartro isuwa so atri na sha din crown do re duna zi yau au class dun be gana duna zi ruwa rumi
1: class re kam la yi duna jin ba kam la yi duna jin kam la re sai sartin ma sakkudu ne kwa kulashi da mashin kwa ba ariya na rawalwa kwa
0: nan ka
1: sartro ka kula sartro ne no na kwa wujir kaman do ya gana gana da dawi awlanu a wane am zarin ya jaman zarin ya au zaira wanda ya ba za awlasan lilimi au kan re tirinu mina ro so furta kula suru mina da important shi ba suru lofai kula suru mero ma
0: duk sai ni mo wajen
1: yawa kula suru mero lo ma ni kai ngore bultu ya gormi sai patro
0: yo
1: ni kuma ni ta gon patro fa dumo ni ta gon kula
0: ya gana aiwa kazo bayan bayan zufan ma aro
2: bayan zufan
0: ga musgo ngolero
2: yo kwala
0: manane kwa bayan za ba na musgo tamno ma kuna zara suru jima watar tembe bro last week ma kon na da ne gulyo kurin tuye kada bodan ya sori mana rome ya ka araka mana nan so jima de
1: yawa
0: bata ausra na kuruma musko an gayi su cicim din nabzuna ba gobe musko mu tayi mana ne
2: ko
0: awo wawo awai nasarai guzunawo
2: yawa a wasu kuladu kururumin a walada isa yanya da sadin da wani mare rumin falle rogi inde rogi lord safero da yana matro kesha isha mo njumba jiri da warzain
0: a chafa dero faldo indi sai kusoro isa ina am
2: be mana
1: kamla isha
2: lejin ya wani kamla isha lejin kamla isha lejin da rumin a wasu kin ga idi sarin da kuru na sha la rumin tarwa ma yayi bajin ba jiri surunguro ilan tarwa ma la yayi bajin ba a wasu kin ya da sarin
0: yo bo
1: to ba ni ba ma tarwa sarin ba
2: a wala ba ni da no
1: gran wan bi
2: fanire
0: fanjin
2: awo fero lambe wallahi ka ga wai kukin tawo araki tulura kwazi jirin gai sha sono to surofato ilan sulu kantin da za a audio ci dona kamla motion zake do isina kam za ko jin da fero da ciro na
0: ne akan mota ruwa
2: kullum mana idea
0: yo gata to mone eh shele no
2: a sha ciro na fero da sura na wono fero da maro director mana zunyi da
0: kam da garero
2: ah da zu motor zu parking zu ciro ran tul ndaro gai no fanza da surinsa isu fero da zu super awo kwalta far zu fanza ro kare yawa baro kuna fanza wazinan za diri sikero na jirin guro din majalisa be isu sayro salam zu nafsu bi ajiri tusutu awo zain ai hal fero adiyo sana da ala nan kasoro awo mbe ya ba saman dub sa fero adiyo kilza kwalza na nan kaman de nozu shi fero du no shiman nozu idiya no tuman
0: da wame lezu kula su bari wano
2: tamam fero da maro
0: mana zai kawo sura guldu
2: sai kula shin zu da
0: jari
2: isu fero da mana zai su a da isu na da wallahi sura a wambe ya ba san makilza kam adin leno adi kam faldi da ya fituna isu na kuru
0: da rezu guljin
2: sai yi do a wada sadina madin
0: yo le
2: yo adso yayi kambo adso yayi ro
0: kam bi sha lokti
2: bo ya da non ma tarwa ma da nonin ba
0: tarwa ma sai bajin ba mana
1: yo tarwa da shi suro yarwa idan kuma shi awo falin gum zai nufkasar karata man tin din bai amma kwason mana da gaura karan yin kam mare a pima sid na bama no da yiro awo ba da kam sai kirzain ba kamara wala gongan wala gana la ya wala bajin bade har me mana zarin awambi ya ba amma duk sasho gulja shin dan min me ba ya gana do
0: a bade gulja kalar ro ya garan gojan bade bayan dum din
1: ya ya dai so wari na karo da awala buru man gra tan be fero la burun ku sa ya kidiyo ko zina dan soro gozu fitina da ya gra da na fara ga don ni sumra ma gulmi a wani a burun hotel ti gana la san na da awan ga yanga ya san
0: da kasar kam men
1: kasar kam men da kasar kam kasar ni men dai garin furo ko man min yo da awar tarwar wal dina ngai na awar dimawra ma mana ta
0: jire
1: ga a tawarro alai kuma dai a shir kam kan ji da miya kan ma alai da kin gudu amma dai kam da zaksi da amma zahir bi yayi mana zan
0: zahir
1: ba yawa nyawo yarum kudum yarum patun granum shi ma ya duri me toro dimya da amar aw arma shi gon bai yawa yo arma so go
0: yo shi dai aw su asa misal so suna da ono adu so e beiro am so kuma koro so aw sartulo le da yawa zanya da sare nadin titi
1: karin garin ma indiye nan wani sarro liya da sero nya har san nau andi da
0: tai da kamar ka mozoro
1: ne gari wani har ma kurun zo argin ya kuma so shin awla so yango ba gun ya har mai tana kurfon sard nadin man nya sard nan kamuda tudin da tana yi kuna
0: ayyo le bu mana ne min ya gara da gori shin suri na ajab suna yi dero suri na abido mana da ajab mu mola la awr nya kurno zu
1: wallahi awo zuna kuma haro karin garo kuma haro nya da cedo ya shar kamurojin ba san yar sarati awo zai zuna wallahi kullun yar ta ga zu sodin wallahi da kuno rama
0: ha orei she kuma jiri koroso awo sarro le zana da
1: toro eh abun yin yar
0: wace wallahi ka ka sabtu mai shin no shi ba
1: wallahi da kuno adalli halar hal wajin ba
0: are dalil dila sun dula awla
1: dita da su sun bi a dalilin da lashe no drama ne ne inda yayi bajin bawo a shirin lafiyar da yadda reso inda yayi waljin a a shi kila da kam gala magin yayi waljin
0: kan so bi
1: a dalilin zire a wo shuma da ya kawai kulzuna ture
0: nayi ni mai
1: andir mai kulzuna
0: ne ma sawa
1: a kulzuna fa ai
0: a
1: da kawai kulzuna mu an zo shawari yayi mai ba kulzuna sanar ko mana la wala
0: ji ba
1: so are nan karo kan ma kai so da daukan marin bi kun ga man akai kam dan iskan kirgin kan bi ne da rama sura a wajin mari ba gain bi ayo
0: awaje bi da kike yana zai maka na sharon guwo
1: aha kai ma guwo
0: kuma buru yana da misali
1: mai dai ma sai yau dara mai karshe sai
2: kai
1: aha
0: kurto mai
1: ala baranza
0: gobe
1: kama bara de
2: wallahi ko wadana mu wallahi yo dara de kuskuku mai ado sarin dina
0: yo le kama mana mana faude nero sarina au nya au shi yiro guzaino kuma gulin yo dara no indiya yi gawo nya harin tuta harin yi au de aka yiro kaji nawo
1: buri film put nyiro kam zana don ni gurin fatar ku yi ma kwa yi
0: ma shi kwa
2: sai kun ga ma da ina ka tu sulum put kam zan kare ma sarre ne za sa ki isai moto sarre ne
1: ku ba zaman da ba
2: za wa sarre ne
1: kama yarin bi sai kama
2: iPhone 17 so 16 so har ma duk sole zana sarzana le na fero ero
1: na kama rashin kunyaro no minde shi ci buru an ci ja kishi mun ga ma jene ma wan dela sarzu go ga ya dela yange ba ma sarma yo yo nan ngri buru sai no minde kala buru ma sai
2: Kaluida, gaidu wasna so.
0: Kwa huu jinsi.
2: So, senam zala ni.
1: Niya na waru turama ni mi. Jene ya miro wendi kwa ni mi kungunea. Ma wa like my skin. Dole ya hatu ya rigasi.
2: Olafe, olafe.
1: Olafe, lorada katara. Kapta ka awtara. Suno ya ya takin.
0: Olafe. Mala ni mi na kwa zeni. Kwa putu kwenye maine ita burona nene mizali ima kwa mwarda saidini ya nilipta rolo na shama mama lale nula kiltu ula awan mazuru finu ula kwa lu
1: zawa amari zawa zawa baarime zawa kani me kilanduro kwa nukumba kani me kwa nukumba ama kani urife rodo wallahi tallahi
2: da uturi zai ruwa zawa ba an zai so sake
1: wallahi manjin mama zai gode a wuzuna a da tagar a wuzu le wai sawan sarti
0: ya ga kuwa da
2: ai me manjin mama yar upero gana akai zani kuragon gelab tuke lu
1: manjin din kuragon yana manjin gulda ya gana
0: manjin gana
2: ai me ni mama ya gelle gana su manjin gana
1: za ki manjin shikira za ki shi fatola ne shi gode
2: zuri ba manjin duku zaman sa tuya ma ba da wushe wushe la ro gilen minna Mandil wuriya mata madu
0: wanda masu kamun da yare su kina riye irin ba shi shine wune go jiri gero na sikin ko an gero su
1: ga ai to haɗin suro bulai halan
0: go akero na sikin mandil
1: suro bulai halan
0: kilaro
1: mandil kime kime gorja mai dai mandil kime kime from zain sarzan wallahi cin zuba wallahi yando ina gono yo ina mai magono yo
2: mandil da fara wuriya fero clear kaza tuna rumiya sai dai le zuka kan zai la bawan zuka mursala ya su
0: mun har mana ogu zuna
1: shi ne mai umbe bawan da kuma kan zai kuma kwaluwa
2: kada ayo no kama shi ma ya kuna kuna ramdo
1: har ma kwa
0: har ban sana din da ramdo kuro turo ko
1: lewa
0: gila da jarabi
1: balle na kulu kaka mi gonu kuma
0: roya rugna ro yawa gila da jarabi kuro din da zo lesa dure dure zo kali ro sana din broken a wole na zara muri yana ya gara ya gansa ya ga shaftara classic maudu de kuma binan karo kambo soro fero koro au fero isartro le jani adan dibti jini an dira bayan alabara su kizan na ga shifti mabari tana ya gulgin na shado na zara muri yana ya futu sha ya gana ya gansa ya ga shifta na ya gana ya gansa alama da cinzu mazak suna ire da jarabi kuro din da so na kuro turo sanan da kin dime da kwalle na maso na play ne beji tamtam manga play da kuro ne shi na inan dira kwara scrum da gonye konyen cleon an da kuro sanan

0: gila zoro harami krintu inde so wende nende akange ste gozi daraso krinu in gila mita fiskus kunu da uwa felanzu FM daji paraskaram de tamtam paraskaram de bolbal titibuli ne kawna dilo diol wa mana da furimi awna dilo diol wa mana du gulendo ngo kawli ada fano inna lillahi wa inna ilaihi rajiun adorno ya liram ya dima blado fa sharre ala yanzu surumbuna ku shitranzu ala mana sa u kajire adede nguro doy bayan tezakola notina maru alhamai towa gaurzu amin ya rabbal alamin gila da jarami krintu ndeso diol wa mana du ande fandu indishima kuri usku fal diolar fal usku fal dio arak kuri au bi kuri lar kuri fal u dio indi kuri lar arak dio da jarami krintu ndeso ande abo mbotum kararo lo no akala mawdu do yi ande ya gana ya gansia
1: suma wa wajin
0: ya gana ya gansia nasara mawdu ya na ya lande lan ya ne ye kirnu ay kursu mu karwe la fan way awado wakazna yi daji andero bayen ka ando ndub ko yin mawdu de shima abinan karo kambo soro kamaro bila yarwa de man fero koro aw sartoro le tia na rin ya da ndub tinati tin ala barasu kin nasara muryana ya kurwa de ma ya gana ya gansia bayen na andero kamil lo sarina daji ko na Allah nan diro diwal wa mana idan ndi kirntu bos sokolle ndiye andi abonu andiro abi wakajin abi lamar mana daro kuma sandi inde gashifta na idan andiro ita nanawin au ita gat ku ina gulle ngobo tugana ai dawrtu wao assalamu alaikum
2: assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam
2: alhaji hasan kar radio da la sanne
0: gila wishe ku shoro duma najin
2: sarera abba bakar yari ma andiro ce zanne mana jin suni ba sai kuma jafa mai
0: abba bakar wishe ku shoro nasara ngosha sumo sumo kwalduna nya kirin abi mana ni minna
2: ta ga futu nasara gulzuna re kirmarin gulzuna sha ya koro ale isa ya ya sister sir ti da top ko zan ya rin dukta nan ta zale sai
0: moto ndubka
2: a ta ga tin sa ga nya ale zan amma ya sai ya koro shira nya ga mun da sai na urun na ta waye mere zaura tilam bilal aw sungana wangana aw
1: ushe
2: dan aw su kin ga gul mina zai aw kurye zaman kurye dakto ka kan da sai ya ande sai zawar man ya andam da wadana amma kurye zawar ma tokot kili akura tirin ma ci a ci kili akabla yar wada burwara burwo wallo na ma biya sar tirisa falfalen dira sakin yayi biya nya jira wani sa am tirim tsafta isa goron za min ci zara isa mayawa mar nya nan dukta da zalli sai ma yi rufijo amma nya an gamta sirin dukta ni kama yo no ni ayi no ni fatura nya kan jam bisa ya ko sura ni suro nya ta da nya an dukta da zan yare kai ya sa a wasu da ko farke bangna wanda ka tsatta ai ba ni ayi da kira mu ce rin ba ko an yi an gam da
0: aba aba bukar ya da danelo buri ngam da ya da ne mana da full stop da ne da ngonna sara chika na nya kirinje ni mana doyi azala lai kamaro am shi fero koro au sande sarturo isana marma kuntawun diya kuma loktu gojin sa warda nya sari na ni sa falfale inde su so zamina tiri atiri shi au fero au konga dia ina la so duko jimba
2: a so su ko jimba biya sa ya tura sari nya nyari
0: sa wato ma cira to sha
2: sab sai tan de sama ake jo amma isa ka wuri tin din duri kan ta fal nya ngam da sare le zan danga maro are da al fadi hanzira ba jin ba Allah ya
0: ko ko kuran yaren dukkan su ko
1: zile din ala ni kuma ni kuma ni kara ba fero ne kara
2: ba fero ne kara
1: imlan ba fero ne kara ba fero ne isu ya
2: na sha fa di sai din kara ba fero ne wazu na gulja mbu bi fero zoro nyan gam da
0: ayoci jana ni
1: war ma zarro le ganar woro nya ndubta sa da bare
0: ya ga kula ban duma
2: fajara
1: ne fajara ba
0: fajara su sha jojo
1: sai da fajara da
0: Assalamu alaikum.
3: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
0: Naam duma na jin.
3: Wa fanunya.
0: Ina fantin.
3: Ngala sun mura gambare wa ce farko da ku rantsuwe.
0: Ngala wu shekin shoro.
3: Ah burahala burahawa nan dai ha da nuna ne yaren ya da ma ta ta gora ka ta kamar rantsuwe.
0: Amin. Amin.
3: Ah yo ah wore na shan ji son karako. Ngao na saramori ya na enkonje dain ngao ya gansi enkonje dain ama na saramori ya na ya boyenzu falburan su na zoro kwa sa rizou su na rizire manangu na adin ngao zunda ngana
0: yo na den wardana nja hariti di
3: aade ya wa yo kwa rizou su na rizire na saramori ya na ya rizire manangu na kipa re pela zizou kamari na adin ngao zunda ngana kuri ya gansi na saruwa ne kwa sa rizike ya leza isa imba su na rizire manangu che jire she ngao zunda ngana ama
0: yo leza isa imba
3: leja yi temba ita koro so dia leja yi temba ya dai na ganse mana da dire amma why awala afternoon in dai ina ja zo ne leja yi temba de kombo so fero kala kiti biri ne kala nan panjin shigiro shiro ge nya da sen au zero a kiti biri kala nan panjin shiro ge le da sen nan da sen kombo so amma dai dire gana sa anga ala video chu yero ne zuna a gana so nan ya sari palmaro dire so ya dai malle zai sai rotin ya da sen dan non ona kan jiwa zuna a kuma haro kullun gana man be ka sun dan dai gana zai sa chu luko ne sana ngalte nor ta fidi tawa anzi shiro nya le no ro poro de sa la le an nya an ta keta a me le no ro nya ndu wa nan yisa an chu wa ola sun na kwa lor ta di mi sa chiro dun dun nya ran ta so le nzaro har du din zaya ke ro tere wa no ma ala wa ta fidi o chi ro tere fan dan kwa ba na sana do kamra ki ma insha Allah din rake ma insha Allah din hatta wa no ma tare tare ro akko kada sa malum hariyar kudiyar da kan ni sai a yi ne handu sai bare din ya handu sai shiro an zai an notun zoro ne handu sai le din amma tare kala ka tare tare da bulmiyare a wushi ma har suro din bawo am suro din biya yarwa
0: ya ga mana ne din
3: ya ga tare ne handu sai
0: ya ga nan mana jasir ana wono bashir ma ni ma alama mu fajar anum chawshu
3: don gala na fajar da ba
0: Ya ga ne shi mariya wonto lezu guru yo dai are dai awo dai gullama da kala da dibzuna da ade ma da kasa te kasa ne ma na sha kuma na samu na saramu riya na yi hudu kongare zo fit konne suna da shi
4: wallahi ka san yo dai yo guru kuma ci mana ya so ne ka san gi mana da ni go argo nyoro da na riga na gashi duno salamu alaikum yo wa ko non da shi salamu alaikum ana ku zara yo wa andar ko kirewa na ma to kirewa
0: Bula amur gana mana yin gon kimeri hu ma na ma wure ale ma muri so ile maududo ne die na rika ma sarin la sarin
4: ba do mauru shi ma sarin hu ni mi abiat na sha kam indi so kutu kutela ne ya kam kirewa de na sha tadin ba ma muri din tadin na re gulgo kwa ze
0: ande jawo yi mi ne yo tin de sarin kuma ro tara ma tadin de abiat ne ro kula
4: de yira mi do kuma yaro sa ne da au tin
0: de sarin kuma ro tara ma tadin de abiat ne ro kula de yira mi do
4: kuma yaro sa ne da au au sartro sa ne da nya sarin sa yim nar sa ma ai ma ku jiram nya e ba da hi ma ala su ba ko ni na su ta ti yo abina garongeri sa din do yo ro
0: na sha fere yen au su ma ri ga an na
4: ka la ku tulambe yawa yawa yo wa yo wa ah ha na sha fere yen ha mo so ro bi an na ka la
5: ku tulambe
0: yawa yo wa ah ha na sha fere yen ha
4: mo so ro bi an na ka la ku tulambe yawa yo wa ah ha na sha fere yen ha mo so ro bi an
0: na ka la ku tulambe yawa yo wa ah ha na sha fere yen ha mo so ro bi an na ka la ku tulambe yawa yo wa ah ha na sha fere yen ha mo so ro bi an na ka la ku tulambe yawa yo wa ah ha na sha fere yen ha mo so ro bi an na ka la ku tulambe yawa yo wa ah ha na sha fere yen ha mo
4: so ro bi an na ka la ku tulambe yawa
0: yo wa ah ha na sha fere yen ha mo so ro bi an na ka la ku tulambe yawa yo wa ah ha na sha fere
4: yen ha mo so ro bi an na ka la ku tulambe yawa yo wa ah ha na sha fere yen ha mo so
0: ro bi an na ka la ku tulambe yawa yo wa
6: ai wano
5: farmar ya so durumi ai
0: farmar ya so
6: Allah ashira za su kuma ne
0: Allah ashira za su
4: wani kan to dan dai karano yana nan gado da an jira kulta
6: mai Allah
0: ashira Allah ni kuma kala ruma nan ba wa kuma amin diga bo za kala ka ba nan wannan problem dun bai
6: a problem ba na shan da so son be fa
0: are guzana na shan da so son be ido
6: a shan da so son
0: kuru so man ni wuri kam da jiwar wai mana ni so sai ruma na jin dire wango
6: shatan nori ni miya kon garo ri ne
0: Assalamu
7: alaikum warahmatullahi
0: wa alaikum salam
7: Alhamdulillah kunu tayira nge karuna kaji
0: Naam
7: na saramori yana fangina da su kun mango ko zuna ya Allah Asilaman na sararin so musko so ndi isi re su kai shi shari a woron zai tayira da gulgugu da ke ne ne yawa arinan karo da kunu na saramori yana isa da fani mai cari manan zurma amusu amusu ruma na jira da isi ruma ya zimin nan manan mare
0: ade ne
7: yo na saramori yana ngai nan karo adu maro da kuma kuru ilan modun do do kalakika buro salakin amet shago mangro malari mare
0: glamer wusha kishoro
7: yawa a wun jara kana rin kumbo soro ade soro wa ya dai uru kuri lan ya kuma ngira are soro wano ma flash ma brino walti ke bin tlafe road din
0: ai dijo wan
7: dai grata dai na karo are soro
0: yo
7: ya timan ya karo le lado ya sare ti dai ne ya flash brin ser dike ara kana
5: kun zo awara ne yo da vai ma
7: tei dan je uri sha ardinina ro wollo no ma wu rai ka kelenda shirma ra kana shima kawai yo gaskiya
0: kurso man
7: ah ade ma wuru kuri yilanya
0: shi nya do
7: yin girla girla lorza iso ifi gana la samman yiro kiske za biya nya ri choro ma kai
6: sai de perodin ya zi yo gulle
0: yo fanu ma manan
6: de perodin ya zi yo gulle he
0: he do fanu ma cho cho yo de ashi ba alaba
6: kame a wanya ja su din ba
0: assalamu alaikum
8: assalam
0: da kilewa ni ku kishana ndaro ka sharai kishana fa no bozi de nam manane baba din ba diwar manane din makam tunani assalamu alaikum
8: assalamu alaikum
0: amin wa alaikum salam
8: aga ba zan dar da kira
0: nda fato kilewa
8: kira zure nda ka sar nda kira
0: me alhamdulillah
8: samaza ya mu nda duro
9: dar da kilewa
8: kira zure
9: nda ka nadi nda jama
8: nda nda ka wakara
9: alhamdulillah nda kira
8: kira zure ka masha Allah nda nda am da sabon lamba
9: samma kilewa da sulaiman madiba
8: ya
9: ya
8: ga
9: su kuma gana
6: ah kuma kuma gana da da liwadi me da
0: yo yo
8: ya ga su da rito
6: kanin sai na ci lan mange don ya yo ro ne ni wa mu gana ah da
8: kanin da
0: nyatsina
8: yawa nyatsina ya mala
0: ya nyatsina kwade
8: yawa we o ko kuma karamu so zande ne mare kuma awo suka akai wajin mare kuma awo awo wala birin birin ma daren kedo an ya da so ta andero kamu to mona ren ni dum mata wa mu ga kero rum ni san banu ra ko ron ga ra kana burkudu nan
0: guru zaman
8: ni ma na ni sadin ni ma le zina ba kero idi niro kamuda doru a pero muare ware kamlaro goniya dada ni wanero ikinre a ware kamlaro wadu go a ware go ngi ya ni no ata anne no tuna pero di no ata anne no tuna goro talage na yo amma kuma idan da le zan na loru sai au na samno nayin ni nduma no ni ni ya pero siriya di ateji a filisti kuna yayi ga aba an go kero da yan wura so su kam na su ya dinu ya ya awara ya ni ne kana gano ne sadan ya bai dinu ya da ga awaran gala na awwa kuma duk to awa da saki
0: ari da ba na ya ari da bai mar sama
9: shi sama jire mana am bai ba
8: ai amma la kai
9: ma mana mana am jire mana gaida ma kuri akuma ragade na lonchi ne ferola isuno inchi ya kasa kana nyira kana sha wulano chor chor awa da fuska riga ta maso de kibe chito sna a shi shufo da hamdu ni nonmi a nya gozo zuru nya gozo awa nya bar maso kalda awa da awa ne ne samma u bandu zuyi
8: maka yawa yawa
0: kada kariyan tana kala ya ya ga ra ya ga zi go bayan do suluna musko mu samiya nazaran ya zuri no da fim mumle mla gona ai wa ga su godiya bayan do alir sanna a war kan botoro da
6: yana ta kawo ne ma ya fira fuska dallata ne ma ya ruya rawo
0: mana dallata so dinne kuma sirin dignatin mana dallata so sirin dignatin na sha do kuma
9: san kuma ro shi bolare shi leze shiro sardo leza do nya cho do masha Allah do fira ma bincike na
0: bari buri sarro
9: shi kwanim gari la ma kiran gari
0: bi ba shi ka
6: kan fira ara kuma
9: kuma haru nya haru lem kami nya sara da kala gunga kuma wurin ya kulda
0: wurin
9: ya
0: yo dan ye kula
6: ko ndudu
9: ngurun don
6: ba ndudu akai ro burin
9: Allah ba
6: Allah nan ka burin
9: dalin diri ba ba ni mi ausi din ya no tun ko
0: no zan ko yawa
9: pero ado no dra kori goti ke wodi kusa la kala kro be la jaru ke karu zo ni
6: zo wallahi da sanki mana
0: ai
9: ya ga na class
6: saman kure langi kara gwabo za saudin namge wa soru don yirama wani ma fine kenan
0: ah kuma ni le da
9: man da sun mi de
6: wani
9: saman yayi ndi kate don already kira tawa da no tawa de already
6: adiman
9: shi da sabu ro kade ya shi out din no zuna nan karo war zafi ro
6: da
9: ne kila yara shirin zanya fero wala samun na ruwan de ko dai dare la kwade asuzin yi war zanya sadin war zanya ah ma shagari sai
6: kuma ga wani
9: wallahi gairo
6: wallahi sai
9: lura na ga zan kai kar kar ka hu sun kori da aso lolo yoruba ba ah shiru wata shiru chakaja wallahi kamu da gafi joya ko zan
6: yi kamu da ta pen waya idan ya gwata da ai san din
9: zo shima san dio
6: wallahi san
9: dio ga hangale mu gina yi gana kurkuru ne kamu ga hangale mu shima naftar ku joya kamu kurkuru buru ko ri ne ai jibril adu shuka
10: a gama ne fa don misali kuma
9: da mun me ta ware ta mun tulume wallahi no zanawa gafsa da ka ba kori ne
10: kuma misali la da kuma hayima kuma misali ma fandaro lerim koro lerim au sarturo lema warda
9: warda urunya sari
6: ai na garo
9: da au dalin da duru arun ma kori kuma wurma barana an kalakle ne sha zuwa wallahi soke tara ko zai kuma
6: shari
10: wari ne gazir a ba
9: ta ala ro shi gero cikin da sha amma shi ba kori kuma ni ka furo inci ya kai gina da ta shi ba idan ro kuma a furo da bara
6: ji wallahi
9: wallahi da bara ji
10: I'm going to go to the house.
9: Go wa le ma wa wune.
10: Assalamu alaikum.
11: Wa alaikum salam patla.
10: Da gileba.
11: Ah kale Umar Abi mun gora gambore ma walti so.
10: Yo gala ai gurun banero.
11: Na salamar ya nai kanare gone ya gansa ya re korigi. Ya gansa ya re korigi mana ala idea. Wa wore ban yiro a woko go ya gansa rogoju go mana ala ro. Ya ma kamaro. O kala ya ma an fa fero korido wangana. Kamaro a kamwe fata ma ala barasu gidatin da kala ma wata ni datin da falle. Wallahi fero korido shi kutu gulluma idea. Buro yan ya kozuna. A pison ya kozuna karuzo yan ya kozuna wa na ma hafutu gulluma da riwuni min kuna tulumi a wurin da ana da yara tunyaro
9: gulluma Allah nan ka soro ko ni kula kura ro luma ya am kudun faturun garan ma kagal ai nin kudun kula duran da burwa a grate butwa fai
11: korayin biye na sara
9: a
11: korayare kuma yo futu kanura ya kure gulluma ka mun gai kula gana da shi ma na fanjin ba ka mun kula kura da gana hangal kuta sanin da so kama ka me goja sanin
9: gai da
11: kura goja sun da kula gana da
9: gai da kula gana da shiru a war wani dimi gullum lum da yin sai au kula au rishin sirin na amin au shi ma ya ga da madan ka mun kula gana ba tiro ma na fanjin ba har ne ko wannan gidan hangal gana miya kula kura da kula chuwa koro akal kula chuwa ai gullum man hangal da surunya
10: ne assalamu alaikum
9: grate butwa amma san sai man galo dan kula gana ro
10: assalamu alaikum
12: Wa alaikum assalam.
10: Na kilewa.
12: Kai ba san ku a kare zakina ya ga namu sare.
10: Gila hushe kin shi. Ya ga namu sare.
12: Ka fasi ta ka fasi ta ne ga san ba ya nyu mura bi tare ya riga ta ha ne da ni ga.
10: Arwa ugi ba ran goshi ya fanzura wa labbi ba guro.
12: Fanzu wala.
10: Yeah,
12: globa fero de lenya kuma su tiran da inen yanga san asar wata yaro nan ba.
10: Eh.
12: Yawa ka da lidin cikin suro din.
9: Ni yirma a shirka andur mare zan yi. A shirka andur mare a shirka andur mare zan yi.
12: Marsawa. Zanu yi marsa. An yi ruwan ne da ta gade ya iki ya an daure rai. A wata rubutu ya yi ya.
9: Wanda ya wanda ya gamsar shawari wallahi sarduro idan sana da wani imdani hasare wanda wallahi kulzi da rayasan kulzin shalfa ne

0: kala zoro karantu tamangna fule ade gana no ndia kurno zonaro wona ndia kanje se godi first come do taman kare ka so ye patun dara soni da krenya kara na ro ni sara do bro awali ala ndiro awa taman doni shikada petre motal lenam area gas doni motal lenam area gas doni bride taimada tiraram doni kon kom nbs era kurade ma patwa ladoni fikinda we suro korko yero ma da ndiro fandiye kudena kurade ma na doni kaso tinjukuna do lenyana na don tamando dala ida faena kurade ba tamando ne sefa ishi ai faena tamando ni shi reali shi ai fanyena da di lokto article kalin nandiro di wolwa mana da furnya nan de nda bonuya andiro awado ni yuwa mada na don yuwa mada nan gam da yuwa mada kurade ma tamando yuwa mada bo entro di wolwa mana de sandima subur usku fal diawlar fal usku fal diaw aras ko subur aw bi subur lar subur fal u diaw indi subur lar aras ko diaw 081
1: 49 18 14 60 0 0 9 0 1 5 4 2 0 9 6 4 0 9 0 1 5 4 2 0 9 6 4 0 9 0 1 5 4 2 0 9 6 4 0 9 0 1 5 4 2 0 9 6 4 0 9 0 1 5 4 2 0 9 6 4 0 9 0 1 5 4 2 0 9 6 4 0 9 0 1 5 4 2 0 9 6 4 0 9 0 1 5 4 2 0 9 6 4 0 9 0 1 5 4 2 0 9 6 4 0 9 0 1 5 4 2 0 9 6 4 0 9 0 1 5 4 2 0 9 6 4 0 9 0 1 5 4 2 0 9 6 4 0 9 0 1 5 4 2 0 9 6 4 0 9 0 1 5 4 2 0 9 6 4 0 9 0 1 5 4 2 0 9 6 4 0 9 0 1 5 4 2 0 9 6 4 0 9 0 1 5 4 2 0 yo kirin tiyo malajin.
0: Ngela maman tarero nye andero rupto mawato rupas kam diadero.
1: Nale usha usha kasa diyo. Tamon kariyaka siye.
0: Ngei.
1: Aho kusuwaro. Kendao yuko nambiye. Kendao napepe. Pietil.
0: Ngei.
1: Nera. Dufali yer diyo nera miwa.
0: Nera miwa.
1: Aho dufali yer diyo nera miwa. Kaji pata dendao kaji. Kuma ya kena de dufali. Yer diyo nera findiya.
0: Nera findiya siye.
1: Aho matri zi ama shiringa yisiri.
0: Matri zi hata.
1: Matri zi ni. Aho shiri zora gana afwa.
0: Bika ero woto ma alama nera onwa dundi maro nera awalaga na labai deo.
1: Adi, adi.
0: Oye dufali yer diyo nima awalaga na labai deo, yer ya kena awalani deo.
1: Dufali yer ya kena pitilu nuko la harino sada yin. Adi, adi. Dadi, diska abaguro, ababula jakane, bika jaman siminti panjaa serana senado, pandike bika riga aki. Dadi, kuma abawa panjino holo nama, siminti shiro ne shiro, sokoto guzen ma de kusuwaro yukuna nera duu menya ku nera yeru kwa
0: yo gana langa uzana she
1: nera yeru ndiye kulu kana
0: dadi
1: repealing gas le nera kala da ata le repealing gas kuka le nera keji fali nera du fali yeru kuna salari dadi shuma keji ya kuri nera keji indi nera du ya kuri nera arakuna salari
0: okay
1: keji ya kuri shuma nera keji uudu nera du la aro salari Keji, sis keji di shuma nera dume o nera yeru kwa.
0: Kela.
1: Dai, ten keji rolo na maa nera dume o nera. Tuwap keji rolo na maa nera du findi indi yeru uwa.
0: Ngay.
1: Dadi, 25 keji di shuma nera du findi on luko uon.
0: Pida o luko uon.
1: 50 keji di shuma nera du fila aro.
0: Ngela, maman. Nyeru askanyala kasadomo, ami yerebi. Nyeru askanyala kasadomo luko makuonum. Paras kamdo rutu mandiro temando awa adoni nye yuma makuru shadani makuru nado yuma wada andiro penturo ngo kamlaye
2: assalamu alaikum
0: wa alaikum salamu da watukilea
2: ya zila ala jika jima idu
0: ade ndufa ndi paras kamdo mankira kasu ya
2: unan manajin
0: ndu gulam
2: ya unan manajin
0: ndu awanan gulam awanan pantana
2: bike
0: bila awano ye
2: Bike bula awanan
0: manajin bike uja kechura paras kamdo mankira kasu yoro
2: Taman karaka suye.
0: Ngei.
2: Gana da ala kamande ala da ya ndero kasa mafizi.
0: Amin rabbi.
2: Eh kama faros ko abunan nga wiri holo no ma. Taman karaka suye. Ika jakara na audi to zuna are nera du kinji so. Nga wiri shiro ya sin moro sa impul shawa maro holo na nera du kinji.
0: Bodo.
2: Shwal fula fai, shwal fula fai. Jili dongo te so buwa sir.
0: Ngei.
2: Nera du kinji. Toko ulo nama dia. Awo miaka na kutari gana sile mzuna maa nera du menu skun.
0: Yo, shita adu marmo wata.
2: Shita adu marmo wata nera du menu skun. Ngalo, yo banja abuna bornoji gizendi chi kaleda oso mwende nera du wal nera miyato. Miyan shuna baka yiso mwende.
0: Kaleda alama anaptu kadeye nakara?
2: wa kadere en karashiro mai to matar gunda inde
0: na na rusha taladin narin
2: nera du pal nera nan shu na so nera mi aso akai choti na min yi lari ma sai taladin wala no ma ayar indin shu na layar inja akai
0: jakana la
2: a jakana na ada du narin
0: awo
2: kindau gasare 25 pare shi ji trokta sai kuma kuloro bare zai na choti wuya trokta rafi da zai na dubla wannan shi kan wara nera du jira
0: do firaka
2: Gracias. Mm. Ay, kun au bat mokorani firo me kobo sai na ke ai nera yer tulur.
0: Me kobo fal.
2: Ah, sima abunan shinkafa don firo kan je mai tai ne.
0: Gai.
2: Bul tokko lo na ma nera dubal yer araka kare indre. Dai gana la jiri tum zuna wala lo ma dubal yer aka ka Tanzania yer aka embe.
0: Gala.
2: Ah, dai sima ku ngoiro lo ma galang zinera duya
0: cham goi
2: ah cham goi sha no tana giri zan zan dia kan dawo goza amfani kan baya da kenan
0: galan dawo
2: era duya ke
0: duya ke shi auno nara jakana dan
2: ah jakana lan auno
3: nara son
2: ka du ba jakana lara ba bika da auno zana de
0: gala gala ati anyo askena bike lokto magon pas kam da botro kur kasa do monyo askena blando auno dia botro karantu ta magana bayana don ni a soro first kam ta man kare ka suyen andiru hati ma da ilmu sa gonya no wa alaikum salam da wata kliya
4: ya sai
0: alhamdulillah du fande
4: Allah ba su man gari mana
0: ke kella da ba su man gari sai ka soro first kam ta man kare ka suyen kam
4: ka suyen ya la andiru ku ce
0: amin ya rabbi amin rabbi
4: amma ba mun ne ne ya ce dai
0: amin ya rabbi
4: ne ne ta man da inda wuri ya ga na gule
0: na'am
4: Kamar tali ai.
0: Na'am, ya kirin yan.
4: Ah, mai kawara waye da kamar dume engineer ya ka yadda ya kula da katandu.
0: Katandu.
4: Ah, mu koroni ne shi ma sala Allah zarin ga nazi ta da hiriyar ko auyar tulwa ya rasa. Abe mai yi ke du horiyar da shun.
0: Gai.
4: Ya wadon da jin kamar.
0: Gala. Amin ya rabbi ngala ba usman garo askanya katar da gozu andiya surofas kam aden bozu kurade ma andiro ci tamando kare kasuye ada boyen turo go kam la fal wani faras kam da gala diolo mana de gana mashulai da karantu lenye tusumiti tira la insha wani mare kaudo diolo mana de gana la ngalo zo a faraksana Kerana tu kau dah boleh ada kerana.

0: cikin gobe wato brokin awol mai Allah assalamu alaikum
1: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam du manajin kurun da ranan da yabo ni
1: abba bula jakanai
0: wushe kin shero faraskaram da tamtam faraskaram da krawo mami akoko mu mai sandiro hello hi ta ga kibido
1: faraskaram hello hi
0: lauta tawade
1: da jamile fa da ranan kura ba gana ba sai dusar hello hi
0: guna masha Allah te da yanyiro screen an da yanyiro hello hi ta ga kiyana
1: koiro mu ta manguro bulunkute shero hello hi guna
0: tuma idin na kamaron ya kringin hello hi ne me suma karo yala kirdina
1: manga ji guro ji mashe nguro bulunkute shero hello hi guna
0: tuma idin na kamaron ya kringin hello hi ne suma naro
1: jamile bula jakana kura ba gana ba sai dusar hello hi guna
0: te da yanyiro screen an loptin gunum and ya loptu wallan boturo
2: hello
0: thank you so much abba bula jakanai tuma idin aliwa amjami ngare gapsina de suma karo yelan kirinda allo assalamu alaikum
3: alaikum assalam bazan darka
0: da fato kilewa
3: kilewa tilo ya ga musari
0: ya ga na musari wushe kin shoro faraskaram de tamtam ma faraskaram
3: andi da kuma bari no wannan ne da ya ba san
0: na'am
3: kuma bari no wannan ne da ya tare so
0: yo bari no wannan bari ngana no ni ya a de na lokuri yo lenges ya tada zboro che na do kaule ne ndro gana la dia lenye ne kwa allan hutu kwasalle
3: wani kuma da wannan in ji ai ka wani kalle da wannan
0: ade lauta
3: na taru ka kalle ni kilam kula ku da zarin yero hello hi mun
0: na uwe njiro hello hi gulu ngana
3: tarin din bro gambare umar haji ta maryam zara hello hi gulu ngana sai yero
0: dubai da ka waro ja kringin hello hi na sumo naro
3: kirawo an yero hello hi gulu
0: ngana gila masha Allah an marci ngora
3: mai din na
0: na gila masha Allah te da yayi raskare da loktu godu banda loktu wala mboturo te bai dinna hello hi nam sumo karuye lan kirin zalaro
2: hi
0: angila da jara mi kirin tinde za futu ndiro buroi hul makna ile lenye awo huro ikena sandina mambeji andia nandia so lenye awarije isha ndiro botu ndo so da gonye konyen amma so nai wande so nduro de ndo so kolli kliwan andia kirin sano